1FM 96.1, narito ang ating alas 8 ang pagbabalita sa ating Balita 1. Sinampahan ng 1 bilyong pisong tax evasion ng BIR si dating Bomban Tarlac Mayor Alice Guo. Ayon sa BIR, nagugat ang kaso sa testimonya ni Guo sa Senate hearing nang i-raid ang Philippine Offshore Gaming Operator or Pogo compound sa kanyang bayan. Sa naturang hearing, inamin ni Guo ang pag-aari niya, ang real properties, mga sasakyan, pati na ang mga interes mula sa ilang korporasyon. Ayon sa BIR, base sa mga available records, hindi naipaliwanag ni Guo ang magnitude of the expenditure at transactions. Nabatid na may undeclared income si Guo at hindi nagbayad ng tamang buwis. And there you have it, our 8 o'clock news break here on 1FM. We get exactly 16 minutes down 8. Good morning.

0: Ang Tarlac Provincial Hospital ay ang ating ospital na may kalinga sa bawat Tarlakenyo. Layunin ng TPH na masiguro na ang bawat pasyente ay may libre, libre yan ha, tandaan, libreng access sa serbisyong medikal na may kalinga, kalidad at pribilehyo yan ng bawat Tarlakenyo. Hindi lang taga-Tarlakenyo ha, hindi lang mga taga-Tarlac pala, marami pa rin karatig na lugar na nagpupunta dyan. Tinutularan to eh. Maraming fake news. Ba't kayo naniniwala? There's things we don't know, actually. Parang ako, alam niyo bang naka-shorts ako? You'll never know. Anyways, it's a rainy, moisty morning. At syempre, dito na naman tayo sa usapang mayap na hatid sa inyo ng Tarlac Provincial Hospital at ng Provincial Health Unit. O, binabate ko si Dr. Raymond Scioso na nag-lead po niyan. Okay. We have guest, lagi naman, nagwagwapuhan, at merong isang maganda. So you have to tune in and check nyo po kami dyan po sa Facebook, naka-live po tayo. Pakilala po natin ang mga guest po natin. Feel the honor, sir. Mauna ka, Sir Dennis.
1: Ako po si Dennis Panag, nurse po sa Tarlac Provincial Hospital, na naka-assign po ngayon sa wound care center ng Tarlac Provincial Hospital.
0: Wound care. Pangalawa po si Madam.
2: Ako po si Nixel Cahola, owners din po ako sa wound care sa Tarlac Provincial Hospital.
0: Kita nyo naman, parang puyat pa si Madonna. Lagi naman, oh. Last but not the least, syempre, special po nating doktor na, ay, kailangan nyo makita to. Talagang kahit na nagpatubo siya ng balbas, ay gwapo pa rin, Doc. Yes, Doc, go ahead.
3: Good morning sa lahat ng ating mga tagapagrinig, mga viewers sa ating live. May live tayo, no?
0: Yes, Doc. Doc, pakilapit po yung mic.
3: Ah, okay. Lapit ang mic. Good morning. Dr. William J. Valenton po, isang surgeon, organic na product ng Tarlac Provincial Hospital, and now part po ng PPH Wound Ostomy Center.
0: Okay. Pag sinabi mong organic, Doc, dyan ka na nagsimula?
3: Yes. Dyan ako na residency. Mm-hmm. Dyan ako gumraduate ng aking surgical training.
0: Ilang years ka na dyan, Doc?
3: Total of 10 years. 2016 po ako nag-start eh.
0: Aba, okay. Oh, anuhin lang natin kasi medyo Greek sa akin yung terms eh. Mm-hmm. You're from the wound care and ostomy. Tama ba yung pronunciation? Okay. Center. O, hindi namin alam sa aming mga, well, sa mga common tao. What's the difference between wounds? Ano ba po yun, Doc? Unahin natin si Doc.
3: Sige. So, para lang ano, maka-reach out tayo sa mga laypersons natin,
0: yes,
3: mga tagapakinig. No? Mm-hmm. So, yung wound and ostomy center, hindi naman siya ganun kahirap intindihin. Pag wound, okay, basta may sugat ka, pwede kang pumunta.
0: Kasi
3: ka.
0: Nasa isip ko, Doc, sugat sa puso ka agad.
3: Ay, hindi, hindi.
0: Okay.
3: Iba yun.
0: Okay.
3: So, sa amin, yung mga sugat sa katawan, mm-hmm, whether nasa kamay, nasa paa, mga sugat na opera,
0: okay,
3: nasa mukha, kahit sa
0: even simple

0: At sa tingin natin, kailangan matahe. Yan. Hindi yan diretso sa wound center. Usually, titingnan muna yan sa emergency room.
1: Okay.
0: Okay, so ganun pa rin naman ang process, hindi nag-iiba. Pupunta pa rin tayo sa emergency room. Pero after nun, pagka nasa punto ka na napapagalingin na natin yung sugat,
1: yun.
0: Pwedeng yung follow-up mo dun na sa wound center.
1: Sa wound center.
0: Oo, kasi yung iba, hindi naman lahat malakas ang loob eh. Iba nga mga pasyente.
1: Maraming takot sa dugo. Eh?
0: Yes, maraming takot sa dugo, maraming takot sa sugat. Yung mga bantay nila, sabihin nila, Dok, takot po ako, hindi ko alam linisan. Yan. Pagka mga ganon, pwede, patulong kayo sa amin sa wound center.
1: Okay. Siyempre, Sir Dennis, ano din to? May mga comorbidities din minsan. Kunyaring nasugat, merong other diseases like diabetes, yes, mga mahirap mag-heal. So, saan na-assess ito?
2: Usually, sir, pagka ganun, hinihingan naman ng mga laboratory results. Eh. Makikita naman namin. Tapos i-refer pa rin.
1: And
2: namin
1: you would also know kung yung sugat is kailangan pa-assess pa?
2: Yes, sir.
1: Okay. So, yun yung nangyayari doon. Okay, Ma'am Nixel. I like the name, Nixel. Okay. Taka, saan ka po, Ma'am Nixel?
3: Mangkada po.
1: Sa Mangkada. Ilocano ka, madam?
3: Yes po.
1: Okay. Kapag mga, kasi siyempre tayo mga magulang, we have the tendency na masyado tayong napaparanoid pagdating sa ating mga bata, nagalusan, yung mga ganon, di ba? So, when is the time na you think it has to be yung pwedeng, ano lang, DIY lang, mga ganon? Di ba? Do it yourself lang, bilang magulang, o tapalan mo ng whatever, o kailangan mong itakbo dyan sa wound center.
3: Depende rin po kasi sa sugat. Kung mga simpleng gasgas po, pwede naman po sa bahay gamutin. Mga kaya. Kunyari po, nadapa yung bata. Pwede pong ugasan na lang natin ng mineral water or yung purified.
1: Laging ganun.
3: Apo.
1: Dapat malinis sa tubig. Dok, dito nagkakaiba, no? Kasi we don't know yung severity or yung mas delikado na wounds. Pero marami rin tayong mga, ano ba tong tawag dito? Yung mga kinag-ugalian.
0: Yes.
1: Tapalan ng bayabas. Something, yes, like that. So, ano yung mga tips mo dyan, Doc, na we have to remember, dapat hugasan mo ng malamig ba, may yellow, whatever, mga ganun po, Doc.
0: Okay, o sige. So, kunyari, may pasyente ka, regardless muna kung anong klaseng sugat ang meron siya. So, kunyari, may bata na sugatan, kahit ano pang pinanggalingan ng sugat, ang tama naman yun, no, na ang meron silang attempt na i-address yung sugat. So, gaya ng sabi nyo, may mga old, in the olden days, no, meron silang attempt to put something on.
1: Namanapan natin yan eh.
0: Kasi ang punto naman doon, gusto nilang malagyan ng, let's say, antiseptic. Ang ibig sabihin na antiseptic, gusto nilang i-attempt na huwag ma-infection yung sugat.
1: Correct.
0: Which is good. Good yung behavior na meron kang gustong ilagay doon sa sugat. Okay, so ngayon, i-refine na lang natin siya.
1: Okay. Okay. Ba kailangan pakinggan to eh. Kailangan pakinggan to. Yes,
0: lang natin. No? Maganda yung behavior na, sige, kailangan nating maglagay. So, kung may sugat ka, first, make sure mo muna na hindi naman siya life-threatening. Ibig sabihin, kaya ko siyang bigyan ng first aid sa bahay. Kasi kung yung sugat ay malalim, malakas yung pagdurugo, no? Huwag na nating i-attempt na anuhin sa bahay. Kasi alam mo naman yung mga may sugat na may pulso, kumbaga yung ugat na natamaan.
1: Oh,
0: kasi
1: okay.
0: Kunyari, na maraming ganyan eh, na natamaan ng glass, pero nandun sa area na nakita ba ako, nangyari, natamaan ng glass
1: sa kamay.
0: Sa pulse point.
1: Pulse point.
0: May pulse point. So, sumisirit yung dugo. Baka yung natamaan na ugat, may pulso. Pagka ganun, pag nang i-attempt, ipapak lang natin, apply pressure, tapos takbo sa ER.
1: Okay.
0: Para at least, alam natin na, itong sugat na to, hindi siya pwedeng pang bahay lang.
1: Hindi pwedeng band-aid lang.
0: Apply pressure to stop the bleeding, then punta ng ER.
1: So, yung kapag may dugudok na sumisirit, for example, tinamaan sa isang sensitibong part na may pulso nga, so dapat i-press lang.
0: Apply pressure. Apply pressure. Pwedeng malinis na cloth.
1: Okay.
0: Apply pressure at saka bandage. Tapos takbo tayong ER.
1: Pero syempre, Doc, nakakataranta ito eh.
0: Minsan
1: yun yung kailangan din nating malaman.
0: Mm-hmm.
1: Okay. Sir Dennis, ano yung mga iwas taranta tips mo?
2: Ano lang, sir. Relax lang sila. Yun lang naman ang ano talaga. Kasi kahit naman mataranta sila, wala din naman
1: wala magagawa.
2: Wala may tutulong sa kanila.
1: Oo nga naman.
2: Okay. Kaya kailangan relax lang para magkaroon ng presence of mind.
1: Okay. Ito, Ma'am Nixel, no, kailangan kong tanongin. Kasi may tinatawag na fistula. Okay. These are type of wounds din kapag nalagyan mo ng fistula. Tapos yung sa ostomy rin. These are type of wounds na ginawa ng mga doctor for certain diseases din. How do you take care of that?

0: mean, they're basically sugat pa rin eh. Di ba? Ito pong ano, yung nilalagyan ng ano, you want to explain deeply
1: what... Si ma'am,
0: paos pa si ma'am eh. Sinasabi ko sa inyo madalas, ito pong mga nurses and doctors po natin sa TPH, sila po ang mga unsung heroes natin. Okay, kaya hindi ko po sila, ano eh, binibigla.
1: O sige. At sige, tama doc. Naman sir, no, na yes. Sinabi mong ostomy, ibig sabihin, may opening.
0: Okay, yun lang yun.
1: Siya, may opening. Okay. Kadalasan, kunyari, naoperahan yung pasyente at hindi pa niya pwedeng gamitin yung natural niyang opening sa puwet. Kunyari,
0: yes.
1: Naoperahan siya at hindi pwedeng dumaan sa puwet yung daluyan ng dumi. So, pansamantala, gagawa ng opening.
0: Opening, okay. Doon, pero naman, these are wounds, Doc, eh. Kaya, do we treat opening. Them as the same as...
1: Yes, ayaw diba? Pa rin natin. So, the same thing, dahil opening siya at labasan siya ng, let's say, dumi, we treat it as parang yun na yung puwet ng pasyente. It's still an opening. And just like any other opening sa katawan, eh dapat huwag ma-infect.
0: Okay.
1: Yeah. So kung dapat huwag ma-infect, treat pa rin natin na para bang gagamit pa rin tayo ng mga panglinis, antiseptics. Tapos meron tayong tinatawag na mga usually colostomy bag or ostomy bags.
0: Okay.
1: So yun yung ilalagay sa paligid ng ostomy, ng opening, para mag... salo o mag-collect yung dumi.
0: Pero I believe so, Doc. These are the wounds na wala namang tinatama ang mga pulse points.
1: Yeah, yeah. O, kasi okay, so, yan, controlled na wound yan. Ginawa yan ng mga surgeons.
0: Painless ba yan?
1: Diba? Yes. Technically, painless siya kapag nag-heal na siya. Pero just like any other wound na ginawa, yung first few weeks ng healing part, merong kirot. May pain reliever.
0: Meron pa rin.
1: Pero okay. Kapag ka nag-heal na yan, nandun lang siya, opening, pero hindi na re-require ng pain reliever.
0: Akala ko may mga cases din na biglang sumirit yung dugo from the opening.
1: Before yan matapos sa operating room, wala nang
0: malinis na yan.
1: Wala nang pulsatile na bleeding diyan. Sure tayo dun.
0: Okay, Doc, ito kasi yung madalas katanungan eh.
1: Mm-hmm.
0: Dahil nga ang services natin as much as possible is libre. Okay, ito yung mahirap dito.
1: Mm-hmm.
0: Yung supplies for those. O di ba?
1: Mm-hmm.
0: How do we handle that?
1: Mm-hmm.
0: Dito sa TPH, kahit sino po sasagot.
2: Ano sir, yung mga supplies na kailangan, nare-request naman namin sa ano eh. So wala silang babayaran doon, cover ng PhilHealth pa rin.
0: May PhilHealth.
2: Oh, sir. Yung mga gamit na ginagamit namin, pino-provide naman ng hospital.
0: Ah, okay. So hindi naman tayo nagkukulang.
2: Sa ngayon sir, hindi naman kumpleto.
0: Oh, yun yung importanteng katanungan. Ay, alam mo naman Doc, sa atin eh kapag mga emergencies na ganyan, and maraming mga batas din ngayon, even private hospitals, I believe so, hindi ka pwedeng i-contain sa isang hospital pag wala kang pambayad. Mm-hmm. Eh, dito sa TPH, hindi ka kukulong dyan. Wala, talagang libre yan eh.
1: Yeah.
0: Di ba? Pero Ma'am Nixel, ano yung mga usual problema na you face pagdating sa taranta? Pagdating sa, minsan, wala na kapag anak yan, di ba?
3: Yes po.
0: Ang nagwawala, yung nanay, mga ganon, o yung tatay, how do you handle that?
3: I-explain lang po, usually dun sa magulang, kung ano yung lagay ng patient, ng pasyente, para ma-ease yung kaba nila or anxiety. Explain lang po mabuti.
0: Do we have a team for that? Yung parang to take care of the mental health din? Kakabigla to eh.
3: Meron
0: tayong team na ganyan. Okay, yung ano natin, Doc, eh. I think that's the initial reaction for every wound.
1: Yeah.
0: Wala lang mga nanay, o kahit ako eh.
1: Actually, gusto ko yung shout out dyan yung TPH, sir.
0: Wow, okay. Sige, Doc, go ahead.
1: Shout out sa mga staff natin sa TPH, no? Hindi lang sa wound center. Pero even sa ER level pa lang. Kasi yung mga sugat, lalo na kung emergency. Sa ER sila kasi una nadadala, sir. So, ang Tarlac Provincial Hospital ay isa lang sa mga... napaka-konting hospital. Or if not, tayo lang ang meron daw sa Region 3.
0: Really?
1: Yeah, ng customer service at the ER level.
0: Wow!
1: So, actually, wow. Tayo ng DOH dyan eh, na bigyan tayo ng parang recognition ng DOH for having that as a good practice sa TPH. Imagine having a hospital, pero sa ER level, may customer service agad.
0: Wow!
1: So, may sasalubong sa inyo na customer service aside dun sa mga nurses na magta-triage tapos mag-a-assist sa inyo dun sa pag-a-address ng mga sugat.
0: Maganda.
1: It doesn't end sa ER. After niya sa ER, pagpapagalingin na lang yung sugat, kunyari syempre hindi naman yan mag-i-heal in 1 or 2 days. Eh.
0: Mm-hmm.
1: So, lalo na yung mga sugat na non-healing, mahirap pagalingin. Ngayon, meron na tayong department na naka-dedicate para lang i-address yung mga yun, which is yung department natin.
0: Ayun po kasi yung
1: PPH wound and ostomism.
0: Wow, okay. Yung tanong lagi ng iba, well, actually, it crosses my mind every now and then. We're actually dealing with the 1.7 population na kung tarlak lang usapan. Mm-hmm. Eh, marami rin tayong mga pasyente, Doc, na coming from different provinces.
1: Yes. Mm-hmm.
0: Enough ba tayo? I mean, I think not eh. Diba? Parang kulang pa. We're trying to provide everything despite the fact na ang dami.
1: Yes.
0: Diba? Mm-hmm. Tapos, Doc, napakasakit din na sinisiraan tayo ng iba. Yung mga, may mga fake news, whatever.
1: Meron. Laging ganyan eh. But, you know, bilang mga kawani ng gobyerno, we just stand our ground. No?
0: Yun nga
1: regardless
0: eh.
1: Regardless kung may manira sa atin o kung ano man, may mga taong feeling nila, di sila satisfied sa kung anong meron. Basta tayo, alam natin na tama yung ginagawa natin, we are heading to the right direction. Tuloy-tuloy lang tayo, sir.
0: Madalas tanong namin yan. Batiin ko po yung mga nasa Tarlac Drug Recovery Clinic. Matagal ko na kayo hindi nakikita kasi I'm still not well. Ako po, Doc, nagkasakit ako eh. And sabi ko nga dati, ang tanong is, kunyari, ikaw naman yung may mental health issue. Pero the fact that you're dealing with people with mental health issues, it's gonna be difficult. Sino ngayon ang tatakbuhan namin?
1: Yeah, ikaw din. Para
0: ako din mismo, I have to heal myself.
1: Yes.
0: For a longer time kasi wala namang mag-aano sa akin to give interventions. Ma'am Nixel. Okay, mami ka ba, madam?
3: Hindi pa po.
0: Hindi pa. Okay, sinasabi ko parang warrior ka agad. Hindi ka pa mami, dalaga?
3: Yes po.
0: Ano kailangan niyo pong ayun to ha? Tingnan po sa
1: zoom in po natin
0: si. Paki-zoom in po si Ma'am Nixel. Okay, hindi your agency, I believe so.
3: Yes po.
0: Okay. So how do you deal ito? Yung stress nyo diyan sa wound center. How do you deal with that? Kasi dami ding mga ano. Puro taranta yung mga
3: patients.
0: Mga patients and especially the supposedly support group nung patient ay taranta rin. How do you handle that?
3: Ayun po, yung nasabi ko po kanina. Explain na lang doon mabuti sa kanila para maintindihan po nila. Tapos, we work as a team naman po.
0: Hindi ka naman inaaway dyan.
3: Ay, hindi naman madam. Po.
0: Wala.
3: Pag maganda naman po yung approach mo sa patient, maganda rin po yung balik.
0: Sir Dennis, how do you handle stress? O yan, ilang years ka na dyan sa TPH?
2: Sir, 14 years.
0: Pero ano ka, binata ka pa rin?
2: May asawa na.
0: May asawa na.
2: May dalawang
0: nagka-time pa na mag-asawa 14 years sa sobrang busy.
2: Kailangan sir eh. Actually sir, yung sa ano kasi, yung sa ayun yung tanong mo kanina, yung taranta. Actually sa wound care kasi hindi namin masyadong na-encounter yan. Kasi usually ang natatarantang mga pasyente bantay, sa ER level talaga kasi sila.
0: O sa bagay, magkaiba pa yan.
2: Kasi sa amin, pagdating sa amin, follow up na lang, papagaling na lang yung sugat, kalmado na yung mga bantay. Kaya hindi namin masyadong na-encounter yun. Pero pagka ganun kasi, kailangan mo lang din naman maging firm na i-explain sa kanila na okay lang yung pasyente. Para hindi sila mag-worry.
0: I think I missed that part. Kapag sa emergency kasi, mas taranta nga.
2: Oh, sir.
0: O kapag wound na, basically is okay na. Yung nari yun.
1: Nasa healing process na.
0: Dok, ito katanungan. How would you know kung it's nearing infection or not?
1: May mga signs.
0: Okay, what are the signs, Doc?
1: May mga signs of infection. So, ang unang sign ay namumula.
0: Okay.
1: So, ano muna, yung background muna, no? Meron yung mga cardinal signs of infection.
0: Ah, okay.
1: Sabihin ko yung English, kasi translate natin.
0: Sige pa.
1: Una, yung rubor. Ibig sabihin nun, namumula. Yung paligid ng sugat.
0: Mm-hmm.
1: Okay, tapos, dolor. Ibig sabihin nun, pain. So, pag increasing.
0: Ah, may pain.
1: Yes, progressive yung pain. Yan. So, sign of infection yon. So, rubor, dolor, calor. Ibig sabihin, mainit yung paligid.
0: Okay.
1: So, yung paligid ng sugat, minsan makita nila ako yung, let's say, binti ng patient, no? If you feel ko yung kabilang binti, saka yung part na infected, pag feel mo siya,
0: ganun yun.
1: Mas mainit. Yung may signs of infection. No? And last, yung tumor. Ibig sabihin ng tumor, swelling, o mas malaki siya dun sa part na infected. So, yun yung mga cardinal signs of infection.
0: Pero obviously, Doc, ang pinakamadaling makita dyan, malalaman ng pasyente, masakit.
1: Eh, syempre, pain, at saka yung usual nangyayari pagdating sa atin, maraming nana.
0: Yun!
1: No, may purulent discharge.
0: Pero isn't it yung nana is parang a defense mechanism of the body rin?
1: Yes, ibig sabihin nun, dinalabanan ng katawan mo yung infection, but the mere fact na present siya, kailangan ng tulong para mailabas yung nana and ma-address yung yung mga wound discharge. Mga exudates kasi yung tawag dun eh. Mm-hmm. So ngayon, with the wound center, hindi lang tayo basta tapal gasa tapos na. Hindi siya ganon. Meron na tayong mga special na mga tinatawag na wound dressing.
0: Okay.
1: So, ibig sabihin, for every type of wound, meron recommended na kung anong klase ng wound dressing ang itatapal mo.
0: Ayun, importante yung doc. Hindi basta-basta.
1: Hindi basta. Kasi dati, yun na nga, yung nabanggit nyo na po kanina, sir, dati, magdikdik sila ng dahon ng bayabas, tapos ipapatong doon.
0: Yun nga.
1: Ganon. So, I think, may at yung mga ganon, valid at some point, lalo na kung nasa napakalayong lugar.
0: Correct.
1: No? May mga proven naman tayo ng mga herbal, mga medicine.
0: Na okay naman.
1: Diba? Pero, in this day and age, and available kasi siya sa atin eh, so we have to maximize it.
0: Mm-hmm.
1: Yun yung something na ikinaka-proud ko sa TPH, na nayanong ganitong initiative from TPH to build a wound center, to open one, tas may mga supplies tayo dun ng mga, ayan, yung mga newest available in the market na mga wound dressings.
0: So, may mga bago rin.
1: Yes, hindi lang
0: nag-evolve din.
1: Nag-evolve ang ating wound care as as the science and evidence behind it evolve. Sumusunod tayo doon. No? So, yeah, iba-iba po yung mga wound dressings na available sa atin. Depende doon sa pangangailangan ng sugat mo.
0: Do we have almost every kind of mga
1: dressings?
0: Yes,
1: majority yun ang maganda. Available. Meron po tayo. Marami na tayong mga patients. Actually, sir, we're going on 7 months, I think, since na nag-open tayo.
0: Mm-hmm. And 7 months pa lang yung center.
1: 7 months, yes.
0: Wow.
1: We opened last October 2025. And marami-rami na rin tayo, sir, na mga napagaling. Na mga, yung mga iba, ang tagal na nung sugat nila. Talk, yes, 2 years na to. Hindi
0: really
1: pa rin gumagaling.
0: Really?
1: After sa atin, 1-2 months, gumaling na.
0: O, Doc, nabanggit mo nga kanina, we're probably one of the first. So, baka tayo lang ang meron nga dito sa buong Tarlac, di ba?
1: Meron isa, sir, sa private hospital.
0: May isang Tarlac, private hospital.
1: Pero government-wise, government-run tayo.
0: Tayo lang ang meron.
1: Yes.
0: Napakaganda naman ng servisyo nito. Okay, Doc, misa kasi yung meron din mga, sa mga may edad. Okay, may signs daw. Ang sign nila, nagka-lymph nodes, namamagang lymph nodes sa leeg. Ano ba to? Normal lang ito or... it's probably a sign of something else.
1: Yes, yes. Lymph nodes are, lahat tayo, no, at yung buong katawan natin, may lymph nodes.
0: Oo
1: yung
0: nga.
1: Lymph nodes na yan, yan yung mga parang filters sila, kumbaga. Filters sila ng ating dugo. Na kapag ka meron tayong infection, namamaga sila. Kasi they're trying to filter out yung infection.
0: Ah, okay.
1: So, pag namaga siya, ibig sabihin, merong infection.
0: So, that's probably a good sign.
1: It's a good sign because your immune system is fighting and it's working. Pero pag ganun, usually, ibig sabihin, kailangan na ng tulong. So, pagka ganun, sa wound center, since,
0: kasama pa rin yun, you have to go back.
1: Since nandun naman ako, i-assess pa rin namin yun. At if kailangan ng antibiotic ng pasyente, we also prescribe antibiotics. So, may doktor tayo doon sa wound center.
0: Yun. Doc, meron nakalagay dito, tanong, what role do you think advanced therapies like NPWT, vacuum therapy?
1: Ay, gandang tanong niya. Sino nang tanong niya? Shout out.
0: Okay po, si Ma'am Glenda.
1: Si Ma'am Glenda. Hi, ma'am. Good morning.
0: Good morning. Nasaan ka man ngayon?
1: Yeah, good morning. Ang ganda, no, sabihin lang natin ano yung NPWT. NPWT is negative pressure wound therapy. Ibig sabihin po nun, yung sugat niya sobrang laki at sobrang masabaw, kumbaga.
0: Okay.
1: Yung sugat at hindi kaya ng basta mga tinatapal lang natin na dressings. Ngayon, bilang isang wound center, meron po tayo nun. Yung tinatawag na negative pressure. Ang ibig sabihin nun, yung sugat niya, lagyan natin ng special dressing, tapos i-connect sa isang machine. Yung machine na yon para siyang continuous na nagsasuction. Kaya siya negative
0: machine.
1: Pressure. Yes.
0: So, we have that machine?
1: We have that machine.
0: Wow.
1: That machine will continuously provide yung suction, parang taga-sip-sip, nung sabaw-sabaw nung sugat.
0: Okay.
1: That will promote then faster wound healing.
0: Galing. Okay, I never heard of such machine na ganun pala. Kasama na yung mga nana siguro, doc, na inaano.
1: Mm-hmm.
0: Wow. Okay, tingnan naman itong kung paano mag-evolve din lahat, di ba? And it's nakakataba rin ng puso na we're part of the first na para ibigay yung servisyong ito. Mm-hmm. Yung mga hindi naandiyan ng mga tagapakinig eh, they sometimes, most of them complain about small things.
1: Yeah.
0: Petty stuff na para bang unahin nyo ako, laging ganun yun eh. Paano yun, Ma'am Nigsel? Kunyari, unahin nyo ako, yung isa, unahin nyo ako, may mga ganun bang cases din? Well, of course, hindi naman to emergency.
3: Hindi pa naman po namin na-encounter yung ganun na scenario sa wound care. Kasi may mga time po sila na dumarating, yung bawat patient po. Yung pag-follow up po kasi ni schedule na lang namin.
1: Sa amin kasi, sir, by appointment siya.
0: Ah, okay. Hindi kumbaga, naman siya laging emergency.
1: I mean, pwede kang pumunta doon na, na walk-in.
0: May walk-in din.
1: Pero kapag kasusunod mong balik, naka-ano na yan, naka-plat na.
3: May schedule.
1: May schedule.
0: Ah, okay. So, alam nyo na rin yung kasunod. Alam nyo na kung ano yung case din. Ah, okay. Sir Dennis, paano bang ano to? Paano bang magpa-schedule?
2: Wala naman, sir. Pag first time lang, pwedeng walk-in.
0: Pwedeng walk-in?
2: Oh, sir. Ganun lang ang, ano, wala naman silang online appointment. Pwede silang pumunta lang, tapos i-assess namin yung pasyente.
0: Kung paano yung nagiging sir. Healing and treatment.
2: Tapos yung susunod na balik na nila, per schedule na nun. Kami nang magsasabi sa kanila kung kailan sila babalik.
0: For the past 7 months, Doc, meron ba yung bumalik lang dahil gusto lang magpakita?
1: Okay, marami. Ba nagiging kaibigan na nga namin okay. Sila eh. Kasi sa sobrang dalas ng balik nila, dahil inaalagaan yung sugat, sa tingin ko, hindi naman sila magiging parang mga friends namin doon. At
0: correct.
1: Hindi sila magpapabalik-balik.
0: May mga...
1: Kung hindi maganda yung servisyo.
0: Kinuha ka ng ninong, Doc?
1: Ay, hindi pa naman. out na yun. No? Pero yung tipong ano, nagpapapicture sila pagka graduation na.
0: Ah, really?
1: Oo, oh, yan.
0: Graduation na. Okay, naghilom na.
1: Kasi naghilom na. And you know, yung sometimes yung pasyente nakasama mo ng isa, dalawang buwan kasi ang sobrang tagal na nung sugat. Oh, pero after that, pag napagaling, bittersweet kasi
0: correct.
1: Wala na, hindi na siya babalik eh. Pero at the same time, you're happy na
0: magaling na siya.
1: Isang taon na niyang sugat yun, tapos finally gumaling na.
2: Ano pa rin yun, sir? Kahit minsan graduate na sila, pag nadaan sila sa Tarlac Provincial Hospital, nagda-drop by pa rin sila sa amin para kumustahin yung... Para magpakita lang sila na okay na sila, ganun. Yeah. Parang mangungumusta lang ba? Ganun yung ano nila minsan.
0: We experience the same. Dito naman sa ano sa rehabilitation naman. Ito, mas matagal yung healing nito eh. It could be a lifetime of healing with regards to addiction. Yung kinukuha kami mga ninong. Medyo mahirap din. Ma'am Ninang, okay, ganyan. Nagiging kaibigan din. And nakakatabangan ng puso yun. Na we were there during the time probably... For some, it's the lowest point in their lives, lalo sa amin. Okay, ito naman sa community natin. O syempre, Doc, Ma'am Nixel and Sir Dennis, no? Yung meron bang mga available din na mga kagamitan sa ating mga barangay? Kahit ikaw sumagot, sir.
2: Not sure, sir, kung merong mga ano. Pero
0: we're not, wala pa tayo sa punto na we distribute the technology to the liblib na mga barangay.
2: Pero kung ano naman, sir, pwede naman silang bumunta sa amin para magtanong kung ano yung mga pwede nilang i-request sa barangay nila na pwede nilang magamit in case na may mga ganyang cases na may encounter sila.
0: So wala pa naman Doc, are we looking forward to train din mga nasa barangay din? Barangay health workers for this type of ano din?
1: Actually, sir, bago ako maging part ng wound center, naging part din ako nung regular medical mission. I think narinig niyo na yun.
0: Mm-hmm.
1: Merong regular
0: mission
1: panahon pa po ni Gov. Susan Yap. Meron nung regular na medical mission. Yung mga staff na sumasama doon galing din sa PPH. And ngayon, tinuloy yun ng city eh. Kasi kay Mayor Susan Yap
0: din,
1: then kay Governor Christian. I think continued the same pattern of regular medical missions. Nung time na sumasama pa ako dun, sir, whenever we have the chance, we try to distribute kahit man lang mga first aid kits kasama nung mga...
0: Okay.
1: Kasi yung first aid kit, kahit pa paano, ma-remind mo yung mga barangay health workers natin na, oh, ganito yung gagawin for these kinds of wounds. And yung reminder na you should know when to bring the patient to the hospital.
0: O marami rin kasi yung hindi pa pumupunta, okay lang yan. Namamaga yung sugat, okay lang yan.
1: Pagdating sa amin, infected.
0: Grabe na.
1: Doon kami papasok sa eksena. Pasok sila sa hospital para, let's say, maoperahan muna yung sugat, matanggal yung mga malalaking mga parts na nabubulok doon sa sugat. And then, hilom na yon, pasok kami sa eksena.
0: Doon din pumapasok yung mga vloggers.
1: Ayun, mga gustong
0: malilang. Yung mga fake news. Yeah. Mula nung dinala yung sugat, lumaki.
1: Ay, hindi, oo. Akala ng iba siguro, pinalaki yung sugat.
0: Correct.
1: Where in fact, tinanggal mo lang yung part na nabubulok.
0: O tapos dinala na, and dun sa time na grabe na siya, o meron ng infection na hindi nila pinansin.
1: Yeah.
0: Ah, okay. Mamaya pa pag-usapan natin yung season kung saan maraming sugat. Hindi po sa puso to, ha. Okay, maraming. We'll be pausing for a break po.

0: Okay, nagbabalik po tayo. Tama ba yung mga inangat ko? Okay, nagbabalik po tayo. Dito po sa Usapang Mayat na hatid po sa inyo ng Tarlac Provincial Hospital. Binabati ko po ng good morning ang ating Governor Christian Yap at ang ating Vice Governor Lita Aquino. Na gusto naming mamit, matagal na. Napakagaan kasi ng aura niya sa tech namin. Ito naman si Gov, hindi ko pa namimit in person kasi masyadong busy. And of course, good morning po sa aking boss, si Sir Arvin Caballo, at ang aking isa pang boss na nasa Amerika yata, si Boss Ate Chua, at ang aking partner, si Jojo Pascual, and si Manny. Pagaling ka, Brother Manny. Hindi naman siguro sugat yung natin. No? Now, we'll talk about the things na nakasanayan natin sa ating mga bahay. Ano ba yung dapat mga first aid kits na meron tayo? Siyempre, mas eksperto lahat kung kausap natin, pero umpisa natin si Ma'am Nixelle. Kunyari, ano yung makagamitan na meron ako, bulak, etc. Yung the practical things na we have to have at home.
1: Yung po siguro may anti-septic like povidone iodine, sir. Maganda rin po.
0: Ano po yung pinaka-common dito na can we ano about the brand? Kasi hindi
2: okay
0: ko alam.
2: Okay lang
0: siguro, yeah. I think it's okay. Oh.
1: Betadine po.
0: Betadine, okay yes, yun.
1: Tapos iwasan na po natin gumamit ng agboxinada.
0: Really?
1: Yes po.
0: Bakit?
1: Kasi sir, matapang po yun. Yung healthy tissue na tumutubo dun sa sugat, sinisira niya.
0: Ayun ang hindi natin alam. Yes, may nagbebenta pa ba ng ganyan?
2: Meron. Okay. It's readily available, kaya, you know, it's readily available sa mga pharmacies. Kaya siguro, yung accessibility kasi niya madali.
0: O tsaka baka mura din.
2: At saka mura kasi. Pero hindi bang na natin yung old practice?
0: Hindi na natin ma-recommend yun, madam.
1: Hindi na po.
0: Okay. So, syempre, bulak. Laging may bulak tayo.
1: Okay,
0: may mga bulak ba na iwasan natin kasi mas pangit yung pagkabulak? May ganun ba?
2: Actually, mas prefer natin ang
1: gasa.
0: Gasa, okay.
1: Kasi naiiwan po sa sugat yung
0: correct.
2: Parang fiber.
1: Himulmol nung
0: oh, correct, oo. Cotton. So, tandaan natin, wag nang agua oxinada, wag na ang mirtiolate. Kinagamit pa ba
2: yun? Rin yun.
0: Really?
2: Yes.
0: Ah, okay. So, wag ng mirtiolate, agua oxinada, so, ano pa yung isa?
1: Yung mga naglalanggas.
0: Yung bulak, wag ng bulak?
1: Yes okay. Po. Yung mga naglalanggas po ng bayabas, hindi na rin po siya recommended.
0: Ay, yung pag-tape ng mga gasa-gasa, baka scotch tape lang, pwede ba yun?
1: Okay lang naman po, pero mas maganda po kung mayroon tayong micropore, yung plaster na tinatawag.
0: Okay, plaster yun.
1: Yes po.
0: Oh, these things naman, Doc, minsan we provide them sa mga medical mission.
2: Yes.
0: Pero this, ano yung mga material na to, dapat lagi tayong meron sa bahay.
2: Yes,
1: dapat po.
2: Oh, dapat laging meron. Pang-household level.
0: Yeah. First aid kit.
1: Yes.
0: First aid kit. Okay. So, do we also, Sir Dennis, do we also educate people then from time to time?
3: Yes, sir. Pag every time na habang pag may patient, sir, habang nililinis namin yung sugat, in-educate na namin sila kung ano yung mga do's and don'ts sa paglilinis ng sugat.
0: Na pwede rin nalang gawin at home na.
3: Tapos tinuturuan na rin namin sila na maglinis ng sugat. Kung halimbawa hindi sila makapunta, sila na ang gagawa sa bahay.
0: Kasi
3: hindi din magtagal yung ano, lalong ma-infect yung sugat.
0: Laging concern dyan, pamasahe.
3: Oo, sir. Yun yung isang kinukonsider kasi din namin, sir. Kaya minsan, ina-assess namin yung kakayanan nung pasyente kung kaya niya magpabalik-balik ng ilang araw sa amin. Ngayon, kung wala silang masyadong kakayanan na makapunta ng frequent, tinuturoan namin sila, tapos binibigyan na lang namin sila, sir, ng mga gamit pang linis.
0: Pati yung listahan siguro.
3: Yes, sir. Para lang matulungan din namin sila.
0: Oo.
3: Kasi maraming ganun, sir, eh. Na, ano, kasi syempre, public tayo.
0: Ito naman, sir, yung mga, kunyari, may nakalagay ng fistula, mga ganun. So, yun, pabalik-balik yun. Hindi lang sa inyo. Pero more on dun sa doctor nila. Yes, pati mga nagda-dialysis, mga ganyan, di ba? O yung may colostomy bag, for example.
2: Yes.
0: Okay, Doc, may tanong ako. Yung colostomy bag, nauulit ba yun?
2: Meron lang siyang days na pwede mo siyang ma-reuse kasi...
0: Really? Do you do it?
2: Kasi meron yung tinatawag na parang wafer. Yung wafer, yun yung... Kung ito yung fistula, kung nakikita ako, ito yung fistula, dito yung opening, right?
0: Okay.
2: Pero tayo nilalagay dun sa paligid ng opening niya na merong adhesive sa skin.
0: Yes, didikit na siya ron.
2: So, kung yung mismong yon ay tumuklap na at wala na siyang dikit, dun yung time na tatanggalin mo na siya.
0: Ayun lang naman yung time na yun.
2: So, yun, pwede siya mag-stay doon even a week or so. basta maganda pa yung seal niya dun sa skin at hindi napupunta yung domain dun sa peri wound o yung paligid ng ostomy. Opo. So okay lang siya magstay doon. Pero yung mismong plastic na mura lang, pwedeng disposable.
0: Really?
2: Oo. Mura lang kasi yung mismong plastic, sir.
0: Mura na, lang naman yun.
2: Na nalalagyan ng dumi. Pero yung mismong nakadikit doon sa paligid, yun yung medyo pricey.
0: Okay.
2: O, kaya ang goal mo doon, ma-maintain mo siya ng mas matagal. Kaya kailangan marunong silang maglagay. Marunong okay. Din magsukat.
0: Oo.
2: May sumay mga grading yun, may mga sukat.
0: May ano paligid. Yun, may laki yun.
2: Inugupit
0: diameter na, something. Oo, okay.
2: Yung diameter niya. Oo. Para sakto siya doon sa opening.
0: Ah, mas matagal siyang mapupunta.
2: Mas matagal siyang nandun.
0: Oh, pero pag lumalabas yung dumi, you can use the ordinary plastic?
2: Hindi. Kapag merong, kasi yung parang plastic na nakadikit doon, meron siyang sinisil mo siya doon. So pag binili mo yung kit ng isang bag, marami siyang, may plastic siyang kasama.
0: Kasi it's sad na some patients yata, they improvise.
2: Yeah. Yung mga ganun. Yung mga Pilipino, ganun eh.
0: Mahilig tayo sa ganun.
2: Yung mga plastic, yalo lang ang
0: nilalagay. Yun nga eh. Oo nga. So, it's not recommended, syempre.
2: It's not recommended, but as long as it works, kung yun ang available and kaya natin gawa ng paraan, ang goal mo lang naman, sir, hindi malagyan ng dumi yung paligid.
0: Yung paligid. Pero kailangan ba sanitize? May way to sanitize plastic?
2: Usually, ano lang naman, meron tayong mga, yung usual na nabibiling baby wipes, sir. That's more than enough.
0: Ayun, baby wipes. Importante rin yan.
2: I-treat mo kasi siya parang puwet. Diba
0: okay,
2: tayo, pagkadumi ka, yung pet mo, hugasan mo.
0: Hugasan mo. Ito, i-wipe mo.
2: The same thing. So, hugasan mo, nasabunin mo, babanlawan mo, patutuyin mo yung paligid.
0: Okay, Doc, simpleng tanong. Anong klaseng alcohol ang meron tayo dapat sa bahay?
2: Pwede na ang 70% alcohol. Yun lang naman din usually hospital grade. Para
0: hospital
2: after
0: grade
2: natin
0: na yan.
2: Maghawak ng mga, let's say, infected yung sugat na nilalanggas natin. Afterwards, we could disinfect and use alcohol.
0: O Doc, nabanggit mo yung term na langgas. Mm-hmm. Sa karamihan sa atin, ang langgas ay hinugasan sa yung boiled na ano ng
2: guava leaves.
0: Ng bayabas. O, pwede ba yun, Ma'am Nixel?
1: Hindi na po siya recommended na yun.
0: Hindi na?
1: Yes po.
0: Oo. Pero may proof ba, Doc, na nag-work ito for some time?
2: Anecdotal, ibig sabihin.
0: Oo nga.
2: Ganito kasi yung ginamit ng lolo at lola.
0: Correct, oo. Pero hindi,
2: pero
0: walang scientific ano doon.
2: Pero syempre, as doctors na merong talagang scientific background, dalas naghahanap tayo ng talagang absolute proof na itong klaseng ganitong gamot, nag-work siya against this type of bacteria. Na i-plug in ko lang, sir, pagka sa wound center ka ng paggamot, at yung infected yung sugat mo, pwede tayong magpagawa ng GSES na tinatawag.
0: GSES is what?
2: GSES is gram stain, culture, and sensitivity. Ibig sabihin, sa madaling salita, kukuha tayo ng sample ng sugat.
0: Okay.
2: Kapagala natin sa laboratory, papatubuin ng laboratory.
0: Sino pang kukuha ng sample ng sugat?
2: Kami.
0: Okay. Hindi pasyente to.
2: Kasi after namin kumuha, iahatid sa laboratory yung kinuha natin. Uh-huh. Papatubuin ng laboratory, papalakihin niya kung anong klaseng bacteria yung tumutubo dun sa sugat mo.
0: Wow!
2: Now we know what is the exact bacteria causing the infection.
0: We already have that technology.
2: We have that.
0: Wow!
2: So kapag kaalam mo na yung bacteria na tumutubo dun, malalaman mo din ano yung best antibiotic.
0: Correct.
2: To kill that bacteria.
0: Okay.
2: So now we can adjust your antibiotics accordingly.
0: Okay, so maraming klase ng bacteria din
2: ito. Marami. At yun yung mahirap, sir. Nandito na tayo, lubusin ko na. Yung tinatawag na antibiotic resistance.
0: Correct, oo, isa pa yan.
2: Malaking issue sa amin yan. Kasi ang nangyayari, kapag napatubo na natin yung bacteria na yun, merong report dun sa culture and sensitivity, anong antibiotic yung makakapatay sa bacteria na yun.
0: Uh-huh.
2: And it's alarming na ang dami ng mga bacteria ang resistant.
0: Ouch!
2: Ibig sabihin,
0: nag-evolve din!
2: Nag-evolve si bacteria. Ibig sabihin, kung dati, yung amoxicillin, kayang patayin yung bacteria na to.
0: Ngayon, hindi na.
2: Now, hindi na. So, now, kailangan magpalit ng antibiotic ni Doc. Doon pumapasok yung tamang paggamit ng antibiotics. Huwag magsiself-medicate. Dapat, alam ni Doc kung ano yung iniinom mo, kung meron man, para makapag-adjust tayo accordingly. Kasi minsan, akala, sinisisi lang natin yung sugat, ay hindi gumagaling. Sinisisi natin yung tagapagline, hindi rin gumagaling. Akala natin, tayo yung may pagkukulang.
0: May iba pa pala.
2: Ngayon pala, yung antibiotic na ginagamit mo, resistant ka na.
0: Yun.
2: You also have to look into that in that angle na baka hindi siya, non-healing siya, chronic wound siya, kasi pala resistant yung bacteria mo.
0: O Doc, yung mga doctor, ano, mga nagko-consult kay Dr. Google o ayan, Doc oh. Chat GPT, oh, ay mahirap
2: this,
0: din yan.
2: Ano, no, day and age, oh. Puro AI na. AI is good in terms of, you know, guidance, no?
0: Yes.
2: Generalities, pero yung specifics ng treatment mo, ako, sa doctor pa rin ako.
0: Siyempre.
2: Magkikiwala.
0: O, siyempre. So,
2: even, kahit naman yung pagre-reseta, hindi ka kayang resetahan ni AI.
0: Correct.
2: Diba? So, sa amin po kayo pumunta para yung mga guidance sa sinasabi ng AI, eh, ma-refine natin. To,
0: correct. To walang emosyon yan. Walang emosyon. Ang tandaan nyo pa, walang emosyon ng AI, ha? Yung iba kasi, oh, parang may nag-text dito. Hello, where na you? Ah, iba to. Okay, Doc. May mga gusto ka pang i-share. Mga karamihan na pagkakamali ng ating mga patients. Pwede kay Ma'am Nicel. Karamihan na pagkakamali na common sa ating mga Filipinos pa bukod doon sa mga old practices.
1: Yung ano po siguro, sir, yung pagbubudbud nila ng antibiotic.
0: Yun, okay. Sandali lang, yung pagbubudbud ba ng antibiotic ay bawal o hindi basta-basta dapat?
1: Bawal or... po, sir, kasi nakadesign po yung antibiotic para i-take, inumin orally.
0: Ah, okay. So, hindi naman bawal sa batas, pero yeah. It's something
2: hindi ka naman kulong.
0: Hindi ka naman kulong.
2: Huli, pero hindi kulong.
0: Baka in-snort kasi yung antibiotic. Okay, bakit pwento niyo po ito, Ma'am Nixel? Bakit bawal to?
1: Sir, kasi pag yung wound po, nabudbudan nung powder nung antibiotic, matutuyo siya. Ngayon, lalo pong mag-i-infect yung paligid.
0: Okay, tanong ayun natin. Mas okay ba basa ang sugat o tuyo?
1: Mas maganda po moist.
0: Moist? Opo. Really? Oh, of course, except na kung mga ano na yon, mga kailangan ng tanggalin yung nabanggit ni Doc kanina. Pero tama, tama. Okay, tandaan po natin, ha. Moist ang kailangan sa isang sugat at hindi tuyo.
1: Hindi.
0: Okay, so yung binubudbud, madam, pinapatuyo niya.
1: Opo, natutuyo po kasi yun. Ngayon lalong mag-i-infect yung sugat kasi kailangan po natin yun.
0: So the whole while, we thought na yung pangbubudbud ng ano uli yun? Dinurog na antibiotic is ano na yun? Anti- infection na yon. Hmm. Mali pala yon.
1: Mali po.
2: Yeah, super mali.
0: Super mali. Kahit sa simple sugat lang, di ba?
1: Oh.
0: Oh, laging ginagamit yun eh. Oh, Sir Dennis, ano pa yung mga practices na minsan nakakaligtaan natin na hindi na pala dapat yan?
3: Yung ano, sir, yung sa paglalagay ng, yung povidone iodine, yung sa betadine. Ang ginagawa kasi nila minsan, nilagyan nila ngayon, kinabukasan, nilinisin yung, papatungan lang nila ng betadine, which is mali. Dapat, bago mo lagyan ulit, lilinisin mo mabuti yung sugat, tatanggalin mo yung stain ng betadine. Kasi pag patong ka lang ng patong, kakapal ng kakapal yun. So yung,
0: ah, okay, hindi
3: yung
0: na, na...
3: pag-heal ng sugat, lalong bumabagal din.
0: Oh, pero parang nabanggit kanina, i-stop na rin natin yung betadine, tama ba?
2: Hindi, hydrogen peroxide.
0: Ah, magkaiba yun. Okay, ulitin natin. Yung hydrogen peroxide,
2: ayun ang agua oxinada.
0: Agua oxinada, okay. Sorry, sorry. Agua oxinada is wag na, na or methylate, wag na nating gamitin. So betadine, tama. Betadine is okay. Pero may stain 'yun eh, yung betadine. Kapag tinanggal ay kapag lalagyan mo uli, make sure na malinis siya uli or natanggal yung stains man lang. Okay, any other?
3: Yung sa paglalanggas din kasi nila minsan ng bayabas, 'yun yung isang malinisan. Nababurn yung ano, sorry. Kaya pinagbabawal na din talaga 'yun. Yung sa langgas. Mm-hmm. Parang lalo yung mga sa mga ano diabetic patient kasi walang masyadong pakiramdam yung paa nila. So pagdating sa amin, imbis na sugat lang yung ititreat mo, may burn ng kasama.
0: Okay.
3: Kaya bawal na talaga yung gamitin.
0: Okay. Ito Doc, maalala ko, the common sugat na dinadaanan nating mga kalalakihan. Okay. Iyon yung ano natin, tulay natin, to manhood.
2: Ah, tuli.
0: Tuli. Okay. Yung mga, ano ba yung mga common na nangyayari sa tuli, nangangamati sa yung mga alam ko lang eh. Hindi sa hindi ako tuli ah. Natuli ako when I was a baby. I never experienced it. It could have been fun, yung pipila ka, kumakain ng bayabas, that's the old school, di ba? Ngayon po, Doc, marerecommend po ba ang pagtutuli ay yung ginawa lang sa tabing ilog or whatever?
2: Oo, eh ngayon kasi madudumi na yung mga ilog natin.
0: Yun. Pero before, okay lang ba yun?
2: We
0: survived.
2: It just goes to show na yung mga sugat natin, as long as may attempt ka na linisin siya, maghihilom naman yan.
0: Mm-hmm.
2: Nagbabary lang yan dun sa time, gano'n siya katagal maghilom, gano'n kaganda yung magiging peklat niya. Lahat ng yun kasi.
0: May mga detalye pa yan. Oo nga.
2: Dun sa kung paano mo naalagaan yung sugat. No? Kasi the better the how you take care of the wound, mas maganda rin yung wound healing, mga ganon. So when it comes sa tuli, ako personally, since surgeon po ako, after po magtuli, ano lang yung nare-recommend ko? Meron siyang antibiotic na iinumin, and at the same time yung paglilinis, simpleng ano lang po, mild soap, tapos betadine. That's it.
0: Yun lang.
2: Yun lang. Banana po yung mga pinakulong dahon ng bayabas.
0: Wala nang inaatang sa kung saan saan
2: po. Yun lang. Ligo lang. Ligo lang. Tapos linis, mild soap. Tapos antiseptic, usually, povidone iodine. Or yung pinakasikat na brand, betadine.
0: Yung so, age ba, Ma'am Nigsel, may edad ba to? Ito, tanong natin sa kababaihan. May tamang edad ba para mas okay, para magpatuloy? Kasi usually, grade 5, mga ganong age eh.
1: Usually, sir, 8 to 12 eh. Yung mga
0: 8 to 12. Ah, okay. Kahirap naman. Buti. Minsan, I wish nasubukan ko, pero there are times na buti na lang hindi ko nasubukan.
2: Kasi yan, mas better, sir, na wala nang sigawang mangyayari at saka sa loob ng OR. Kasi madalas na nangyayari ngayon, pinipilit ng ano ng mga magulang, lalo na kung medical mission yung setup.
0: Oo nga.
2: Takot na takot yung bata, and ito, it's going to be traumatizing.
0: Correct. Oh. Siyempre kasama din
2: dyan. Pero kapag yung bata mentally prepared na siya, siya mismo ready na siya.
0: At saka yung hiya, Dok.
2: Oh, yun.
0: Yung ganyang edad, nahihiya na yan. Yeah, yeah. May konting ano na yan.
2: Na-conscious na siya.
0: Na-conscious na yan mga yan. Mm-hmm. Okay, binabati ko po yung aking grupo, MadX. Siguro, karamihan naman na ano na natin, na itanong natin. May mga nagte-text kasi, pero I cannot read the others kasi sobrang dami naman. Okay, mga bilin. Unahin natin si Sir Dennis. Mga bilin pa, mga gustong sabihin, and idagdag pagdating sa wound care at home. At alam naman natin meron tayong wound care and ostomy center dito po sa TPH.
3: Ayun sir, lagi lang magpa-check up para yung sa health natin nababantayan din. Tsaka yung sa sugat, kung hindi kayang linisin, dalhin na lang sa amin.
0: O, ganun para, na kasimple. Sir,
3: para mas matutukan at maturuan talaga sila kung paano talaga yung proper na paglilinis ng sugat.
0: Correct. Yun lang naman yung importante sa atin.
3: Yes, sir.
0: Ma'am Nixel, may tatanong akong sumunod sa isipan ko. Okay, nakakasugat din ng reband. Okay, it's an emergency thing. Pag kunyari, grumabi na yung scalp mo, nagkaka-dandruff or whatever.
1: Actually, sir, sa derma.
0: Hindi ko sinasabing dahil nagpa-reband. Kaya question pang babae lang to. Okay.
1: Sa derma po dapat tayo
0: pumunta. Sa derma sir, naman yan. Po. Okay. So mga bilin po, madam, mga idadagdag.
1: Nasabi naman na po lahat ni Sir Dennis, pero mas maganda po hugasan yung mga sugat bago. At dalhin po sa ospital kung di alam yung gagawin.
0: Yes.
1: Para maagapan natin yung infection agad.
0: Okay, Dok, ang ganda nung nasabi mo kanina, yung mga ilog natin nun, maaring mas malinis pa.
2: Obviously naman. Ngayon kasi,
0: I think it has something to do with why bacteria they evolve as well.
2: Yeah.
0: O, di ba kasama?
2: Environment
0: din natin. O, Doc, mga bilin pa at saka mga tungkol dito sa wound care.
2: Yeah, okay. O, sige. So, ang wound center namin ay bukas, Monday to Friday.
0: Okay.
2: 8 a.m. bukas na yan hanggang hapon, mga around 4 o'clock. Sa ground floor ng SDN building, yung bagong building sa likod ng Provincial Hospital. We cater to all kinds of wounds. Pero yung mga challenging na wounds para sa amin, yung mga may ibang comorbidities, kunyari diabetic
0: siya,
2: consider siyang diabetic foot, diabetic wound, yan medyo mahirap. So aside sa paglilinis sa sugat, kailangan yung maintenance ninyo susundan.
0: Yes.
2: Kailangan control lang ating sugar para hindi mahirap pagalingin yung sugat.
0: Okay.
2: And then
0: connected pa rin sa sugar.
2: Yes.
0: Kanin ito. Is sugar, Dok.
2: Kanin is sugar.
0: O, yun nga. Oo,
2: pero hindi naman
0: yan?
2: Pwedeng alisin natin ang kanin.
0: O, correct.
2: It's a food, staple natin siya, major food group, carbohydrate. It's not about removing one food group, It's about portion control.
0: Yes.
2: And calorie intake. Diba?
0: Okay.
2: Calorie na na-consume mo versus dun sa na-expend ng katawan mo. Ganyan. Maybe it's for another topic
0: din.
2: Pero in general, yung pag-control natin sa sugar, wala, hindi siya sa food lang, nasa activity natin, nasa how we take our medications. So, tsaka ano bang klaseng diabetes ang meron ka, factor din po yun. Kasi may iba't ibang klaseng diabetes.
0: Ibang topic din yan, pero syempre importante yan.
2: Pero ang point natin sa wound, with regards sa wound, kung hindi controlled yung comorbidities mo, mahirap pagalingin. Aside from sugar, yung madalas pa yung bumabara na po yung mga ugat nila.
0: O may ganun?
2: Oo, madami kaming ganun. Dok, hindi gumagaling. Paano gagaling ang itim ng paa? Kasi para barado na yung ugat na nagdadala ng dugo papunta dun sa wound. Mm-hmm. So walang blood flow, kahit uminom kang antibiotic, hindi aabot yung gamot dun sa... sa paa. So, because of poor circulation. Mm-hmm. Ang number one dyan, ano, smoking.
0: Ouch, pinamaan ako doon.
2: Smoking would constrict your blood vessels. Eh.
0: Okay.
2: So, poor yung circulation. So, lahat po ng yun, kasama yun sa aming counseling kapag kami yes, ang kaming mga patients na ganyan yung sitwasyon. Mm-hmm. So, yun, take care of your body, yung mga comorbids mo, para mas mabilis nating mapa- ilom yung mga sugat. No, okay. And then, huwag kayong ma-intimidate pumunta doon. Mababait po yung mga staff natin doon.
0: Mm-hmm.
2: Punta lang kayo
0: doon. Ang hindi mabait yung nagbibigay ng fake news.
2: Ah, oo. Okay. Ayaw natin yung mga peddlers ng fake news. Oh. So, punta lang kayo doon. We'll look at your wound. Bigyan namin kayo ng tamang advice. Tapos, basta may fill-out ka, ayusin lang natin yung... Kung wala ka, bibigyan ka na...
0: Oh, yun nga. We find ways. Lagi naman ganyan.
2: Diba? Ang point lang naman, may fill-out ka. O, Doc, wala akong fill-out. Eh, di, ayusin natin ang fill-out.
0: Correct.
2: Meron tayong fill-out ano dun eh, center dun.
0: Correct.
2: Diba? May fill-out desk.
0: Tsaka nandyan din yung mayor's and the governor's help desk. Yeah. Oo, nandyan.
2: So, walang reason talaga na para hindi ka magpatingin.
0: Correct.
2: Ang reason lang is baka ayaw mo o tinatamad ka. Pero kung gusto mong... magpa-check doon, pagalingin natin ang sugat mo, pasyal lang po kayo sa PPH Wound and
0: Hospital. May hotline ba yan, Doc?
2: Wala kaming hotline.
0: Pero it's the same as SDN pero hotline ano number lang, na nasa post.
2: I think may calls. Nag-meeting na kami. May call center na ang PPH.
0: Wow!
2: Kung okay. Kung sa natin yun, i-plug natin, nanahanapin natin yung details. Uh-huh. May call center na ang PPH na tumatawag sa mga pasyente. At the same time, may mga lines tayo na bukas ER. Hindi ko lang sila kabisado, sorry. Tsaka yung mga sa SDN, meron din. No?
0: Okay.
2: Pero we don't choose patients. SDN ka man o service patient ka. Basta ni-refer ka sa amin o gusto mong pumunta doon, yes, you're always welcome.
0: Okay, bati portion na tayo. Unahin natin si Ma'am Nixel. Mukhang may listahan siya. Ma'am Nixel, mga babatiin po. Ang bilis ng oras. Bilis, time sir. Check is 4 minutes before 10. Ang mga babatiin po, madam. Yes, okay. Batiin na yung mga special someone, mga fans.
1: Hi, Ma'am Ebs. Sir John. May patient na ba tayo?
2: Pabalikan na namin, sir.
0: Pabalik na sila yun naman. Wala na? Sigurado ka, madam?
1: Yes,
0: okay, Sir Dennis. Mga babatiin.
3: Yun, sir. Nagpapabati kasi yung mga nurses sa Enrique Cuwangco sa Mungkada.
0: Okay. Good morning po sa inyong mga
3: nasa emergency room ng Tarlac Provincial Hospital.
0: Okay.
3: Yun lang, sir.
0: Yun lang.
3: Oh, tsaka yung mga kabarangay ko sa Hirona. Barangay Aysol.
0: Taka-Hirona ka, sir. Ilocalo ka mat lang.
3: Mga kabarangay ko sa Barangay Aysol.
0: Okay. Wala na?
3: Wala na, sir.
0: May nakalimutan ka, sir. Mapapagalita ka pag-uwi mo.
3: Si Mrs. ko nasa iyo.
0: Okay. So, good morning po sa mga binabati ni Sir Dennis. Doc, mga babatiin. Doc, mukhang marami kang fans, Doc.
2: Hindi naman. Batiin ko lang yung pamangkin ko. Hi, Ivy. I know you're watching. Hello. Lucas, hello. Tapos, mga nurses natin sa mga iba't ibang hospitals. Kasi, pinaplug ko lagi ang TPH, of course. So, whether na private yung patient ko or hindi, basta ang TPH provides this kind of service, feel free to visit. Tapos, hello din sa mga relatives ko na nanonood. Ang daming naka Facebook Live.
0: Maraming nga fans, Doc.
2: Hello sa inyong lahat. Tapos, sino pa ba? Mga med students ko sa Angeles University Foundation.
0: Ano tuturo ka, Doc?
2: Good morning, good morning. Yes, sir, yes, sir.
0: Pwede pa ba akong mag-doktor? Parang malapit na.
2: Pwede, sir.
0: Malapit na akong mag-doktor sa kaka-interview sa mga doctors.
2: Pwede. Yun, good morning, hello sa inyo lahat. To my wife, Doc Julie, hello.
0: Okay. Binabati ko rin sa Dr. Siyoson, na aming hi, mentor sir. Din. Good morning, Doc Raymond Siyoson.
2: Sa PHU yan, si sir.
0: Sa PHU.
2: Hello po.
0: Okay. I think, para sa, let's wrap it up a bit. Medyo, hindi naman gano'ng kakomplikado yung wound care supposedly. If we're all really educated pagdating doon sa kalinisan, laging gano'n naman eh, kalinisan, yung mga simple things na we should have at home, importante yan. Merong mga bagay na mas kailangan natin mag-hilom right now, para sa akin. It's more on the mental issue na we're experiencing. Marami po sa atin ay na-experience, well, alam natin o hindi, unconsciously or consciously, parang nagkakaroon ng mass psychosis. O nakita nyo naman itong TPH, nag-evolve pa rin. Pang ilang years na ba to?
2: 103 years.
0: Okay, 103 years. Pero yung evolution ng TPH at karamihan sa atin sa Tarlac, siguro tingin ko nga mga more than 60% ay mga batang TPH tayo eh. Ako batang TPH ako, pati mga anak ko. Pero bakit mayroong mga fake news? Yun yung mga kailangan nating ihilom din in time. We stop to be kind to one another. Yun naman ang intentions natin sa TPH. Maging kind po tayo sa bawat isa at nandyan po ang TPH para ibigay sa atin yung lunas, pero bukod doon, yung intention. Always out of good intent lahat dyan. So good morning po sa inyong lahat, TJ Espinosa po. Babatiin ko lahat ng mga anak ko sa buong mundo. Parang ang dami naman. Binabati ko rin po si Tamars. Si Manny, oh, Brother Manny, magpagaling ka muna. Kung ano man yung hinihilom mo ngayon. Di ba ihilom mo? Good morning po sa inyong lahat. And see you again next Friday. TJ Espinosa po muli. It's a rainy morning.
4: This is your only one. Your only one. Your only one. Buong Pilipinas. Isa lang ang pinakikinggan. 1FM. Number 1.

0: This time check is brought to you by Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex.
1: Good news! Sa MGL year, walang interest ulit. First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang August 16, 2026 lang. Per DTI FTE 256695 Series of 2026.
2: Alam nyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon. Natodo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
3: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kintab. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
4: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
5: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
7: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po, nagfi-flex for Plemex.
8: Ang batang lagundi, Plemex!
9: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
11: Tuhod, siko, baywa.
12: Aray!
11: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng arthritis araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: This song is brought to you by Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang panghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex! Plemex!

0: FM 1FM.
1: Time check 10:15.
2: This time check is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
3: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
4: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
6: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
8: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Yolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
4: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex.
11: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
12: Red Horse Beer. Masarap, suabe sa bawat patak. Sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap.
13: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
12: Drink responsibly.
13: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
2: This song is brought to you by Gen C Plus. Ang magkasangga para sa mas matibay na immunity. Ascorbic acid and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
14: What?

0: FM.
1: Number 1. Time check 10:30.
2: This time check is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
4: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
5: Good news! Sa MLulier, walang interest ulit. First time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang August 16, 2026 lang. Per DTI FTE 256695 Series of 2026.
6: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
7: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagpiflex for Plemex.
9: Ang batang lagundi, Plemex!
10: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
11: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro.
12: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
2: This song is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
4: This song is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
0: One FM.
14: You are listening to Friday's Best.

0: 1FM! Uy! 1FM!
1: Time check. 10:45.
2: Friday's Best.

0: Hello! Magandang araw, maganda mga kabahagi. Welcome dito na naman po sa isang edisyon ng ating programang Servicio Todo Todo. Ngayong araw na ito ng Biyernes, mga kabahagi. Kayo po ba ay nahirapan sa pagtulog, ayan, dahil sa ingay ng ulan? Medyo ako kanina madaling araw, talagang ako ay nagising, ha? Oo, may mga pag-ulan na dahil ngayon, nag-umpisa nga daw po mga kabahagi ang sunod-sunod na bagyo. And para sa mga hindi pa ho nakakaalam, meron tayong bagyo ngayon na nagiging dahilan kung bakit eto, no? May mga pag-ulan, lalong-lalo na sa mga probinsya as far as Batanes, mga kabahagi, no? At dito ho sa atin sa Metro Manila, napapansin din natin, no? May mga manakanakang pagbuhos ng ulan, hatid ng habagat. Kaya sige, mga kabahagi, samantalahin natin ang mga pagkakataong ito, nagkakasama-sama tayo bagamat ganyan ang panahon. Dito po sa ating programa ngayong araw na ito ng Biyernes, it's a Fast Track Friday!
1: Fast Track Friday! Fast Track Friday!
0: Ako mga kabahagi, ano, ito ba ay parang ano, ha? Karugtong ng ating mga talakayang pangkalusugan. Ayan, ha? Pero hindi, maganda ho na mapag-usapan ito, lalong-lalo na lumalaganap, no? Or laganap ang paggamit ng vape. At syempre, hindi pa rin maaalis ang smoking paninigarilyo ng mga kabahagi natin. Ha? Mamaya po inaasahang makakaugnayan natin ang mismong Managing Director ng Health Justice Philippines. Yan. Ito nga po, dahil ang buwan ng Hunyo, para po sa mga hindi nakakaalam, ito po ay ang buwan kung saan inoobserbahan po natin ang No Smoking Month. Or, ha? Kasama na dyan yung vape and of course yung Yossi. Pag-usapan natin, ano nga ba talaga ang panganib nito? Parang, dapat ulit-ulitin natin banggitin, ha? Dun sa mga kabahagi natin na hanggang ngayon po ay hindi mabitawan, ano? Ang kanila pong bisyo ng paninigarilyo. Or yung iba, hindi naman dati naninigarilyo, nahook naman po, no, sa paggamit ng vape. So, mga kabahagi, all you have to do para humatanggap namin ang inyo pong mga concerns, ang inyo pong mga tanong, and even comment, ha, pwede po kayo mag-message sa amin, 0921-886-6056. Yan po ang ating text line. Ulitin ko, mga kabahagi, 0921-886-6056. Mag-text lamang po kayo. At, andiyan po sila kabahaging Francine, sila kabahaging Katleya, no? Kaagapay natin sa production sa ngayon na tatanggap po ng inyo pong mga mensahe. Of course, dun sa mga kabahagi naman natin na mga nanonood kanina pa, yes! Pwede po kayong magparamdam sa pamamagitan ng ating Facebook Live, yung mga nanonood via Facebook Radio Pilipino!

lang po kayo dyan. Same with our 1FM stations. Okay? Maya-maya po, babanggitin ko itong mga provincial stations natin. But, i-remind ko lang mga kabagi, doon pa po sa mga hindi pa ho nakapag-like, share, and follow, please do na po. Ha? Again, ang Facebook is Radio Filipino. Pwede rin po kayo mag-subscribe ano, sa ating YouTube at Radio Filipino Media Group para po lagi kayong updated sa mga news. And speaking of news, puro po no, na mga talagang updated reports or mga issues, pangunahing issues po ang inyo pong makikita naman sa isa pang page natin, which is Radio Filipino Digital. Yan. So, walang dahilan para ho hindi kayo ma-update sa kaganapan dito sa ating bansa and even yung mga nangyayari pong malaki sa ibayong dagat. At yung pong aside from controversies na nakikita natin sa mga news, andyan rin po ang ating mga sports events, andyan rin po ang entertainment. Ayan, yung mga gusto nyo pong malaman sa inyo pong mga celebrities, magiging updated po kayo sa pamagitan ng Radio Filipino Digital. So, i-follow nyo na rin, mga kabahagi. Eto na, batiin na muna natin ang mga nakatutok sa pamagitan ng ating DZYM Mindoro, DYRB Cebu, DYRL Bacolod, DYRM Dumaguete, DXCO Cagayan de Oro, DZLT Lucena, DZTC Tarlac, DWPR Dagupan, DWRL Legazpi, DWRN Naga, DXGS General Santos, DXOC Osamis, and last but not the least, DXOW Davao. At syempre pa, yung mga kawan natin dyan. Kaway-kaway na kayo mga kabahagi at magparamdam, ha? Yung mga nakatutok sa atin sa 96.1 FM Tarlac, 98.31 FM Lucena, 88.31 FM Legazpi, 92.1 FM Mindoro, 95.1 FM Palawan, 96.71 FM Tacloban, 95.91 FM Butuan, 96.1 FM Surigao, and 99.31 FM Baler. Mamaya rin po ang tabayanan nyo dahil yung mga reporters natin from our provincial stations ay maghahatid ng mga balita, malalaking balita, no? Mga kaganapan po sa kanilang area of responsibility. Kaya, ang tabayanan nyo rin po sila, ha? Oo. At syempre, yung ating discussion nga, no? Mamaya po ay makakaugnayan natin ang Managing Director ng Health Justice Philippines sa pangalan po ni Mr. Ralph Degolacion. Okay, so kung meron pa kayong tanong, huwag mahihiya, again, i-message na po kami. At batiin na muna natin din ang mga madalas po na tubutunghay sa pamagitan ating Facebook. Nandiyan si Karen Mendoza Pama, si Uno Maki sa ano yan, sa YouTube yan, ano? Ayan. So si Jason Oliva, si Ma'am Rufina Rotoni, of course, Lailani Salvio Villarosa, nagparamdam na ba ang Angelo Reda ng Malolos, Bulacan? Ayan, Angelo, na kailan lang po nag-celebrate ng kanyang birthday? Hello! Kasama si Nanay Emma Reda, ha? At batiin din natin si Alan Ignacio ng Pandacan, Manila. Of course, hindi mawawala si Tony Rock, ha? Oo, kahapon pala, sabi ni Tony Rock, parang na-miss daw niya, no? May part siyang na-miss dun sa program. Actually po kahapon, medyo ano ho kami, no? Nag-adjust lang ho kami ng oras. Pero hello kay Tony Rock ng Texas US of A at kay Booker Panotes ng Cavite. Sige ha? Oo, yung mga karagdagan po, of course, yung mga bossing natin sa mga probinsya, andyan si Ma'am Janet Lagura Pamintuan, oo, at si Sir Gordove, of course, ha? At si Sir Patpat din, no? Once in a while po ay nagme-mensahe sa atin at mababati sa inyo mga kabahagi. Mamaya po, mga ano natin, ano? Mga mag-birthday or nagsa-celebrate mismo ng birthday today, babatiin natin ang mga yan. Kaya kung meron man kayong ipababati as early as now, i-message nyo na po kami para agad-agad po ay maisama natin sa listahan ng ating maisa-shoutout ngayong araw na ito. Okay? So, again, yung

0: mga updates natin, antabayanan nyo maya-maya. At eto, unahin na natin na eto nga pong ating lagay ng panahon. Itiras na nga po sa signal number 1 ang lugar po dyan po sa Batanes. Ito po ay dahil sa bagyong si Esther, no? Itiras po yan ang pag-asa, yung Tropical Cyclone Wind Advisory dahil nga po sa bagyong si Esther. Actually, ito po yung binanggit natin kahapon na isa pa lang pong low pressure area pero naging ganap na pong isang bagyo. Huling namataan ang sentro ng Tropical Depression sa layong 225 kilometro kanluran ng Itbayat, Batanes. Kaya ho, for sure, kanina pa hong umaga ay binabayo-bayo sila doon ng pag-ulan and even ng malalakas na hangin. Ano? Well, speaking of hangin, taglay po nito ang lakas na umaabot po ng 45 kilometro bawat oras malapit sa gitna at may pabugso naman na hanggang 55 kilometro bawat oras habang kumikilos pahilagang silangan sa bilis po na 20 kilometro bawat oras. Inaasahan namang lalabas ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong si Esther sa araw po ng bukas. Napakabilis, 'di ba, no? Parang siguro padaan lang, ano? At sana nga po, ano, sa pagdaan niya na ito ay walang masyadong mapinsala, no? Although kahapon pa lamang base po sa ating monitoring, may mga lugar na po, no, even sa Mindanao, ha? Itong LPA pa lang 'yan, ha? LPA pa lang 'yan at may kasama pa lang pong habagat, mga kabahagi. Ay talagang ano ho, no? Nakapagpabaha sa maraming lugar sa Mindanao, no? And even sa Kabisayaan. Kaya mag-iingat po tayo, mga kabahagi. Even dito ho, no? Kahit hindi ho tayo, ay sabi nga, malayo tayo sa Batanes, ano? Tayo po nasa Metro Manila. But of course, of the hanging habagat, eto ho ang nagiging dahilan kung bakit may mga bigla-biglang pag-ulan na nagdudulot po ng pagbaha. Mga kabahagi, antabayanan yung mga updates mula sa mga reporters natin, mula sa probinsya. Magpo-pause lang tayo for a break. Magbabalik ka agad ang serbisyo tortodo!
1: Kasama sa aksyon, kasama sa solusyon. Serbisyo todo-todo.
2: Serbisyo todo-todo! Narito ang ilang mga hakbang na dapat gawin upang maging ligtas sa pagbaha. Manatiling nakasubaybay sa balita sa radyo, telebisyon o social media para sa mga updates. Siguraduhin may sapat na supply ng pagkain, tubig at gamot. I-charge ang mga cellphone at iba pang communication devices. Lumika sa mas mataas na lugar kung malapit sa ilog o dagat. Isara ang mga bintana at pinto at tiyaking matibay ang mga bubong. Iwasan ang pagtawid sa mga binahang lugar. Kung kinakailangan lumikas, dalhin lamang ang mahahalagang gamit. Maging handa, maging alerto at manatiling ligtas. Isang mahalagang paalala mula sa kabahagi mo, Radyo Pilipino. Certified overpacker ka ba? At naghahanap ka ng safe space na paglalagyan ng iyong baggages? Worry no more dahil may Bag Ong Podcast ang bayan na para dyan. Online at on air. Expect non-stop tawanan, kwentuhan at balagbagan na may sense. Dahil dito, bawat bag may kwento at bawat kwento worth it i-unpack. Kaya mga ka-unpackers, balagbagan na!
3: Balagbagan na!
2: Muling nagbabalik ang serbisyo todo-todo. Dahil kapag serbisyo publiko, dapat todo!
0: Okay, muli po nagbabalik ang ating programang Serbisyo Todo-Todo. At habang tayo po'y naka-break, naku, nakita ko ha, ang dami mga nanonood sa atin at nagparamdam. Uy, kung magpaparamdam kayo, sama nyo na rin po, ano, kung saan po kayong location, kung saan po kayo nanonood sa mga oras na ito, lalong-lalo po yung mga nagko-comment via Facebook Live natin, ha? Para ma-shout ko din po, no? Unang-una na, si kabahaging Josie, si Ma'am Josie ay nasa San Rafael ba? Ha? San Rafael, Bulacan ba si Ma'am Josie? Or Apulilan? Ako, pakitama mo ako, Ma'am Josie. But I know you're from Bulacan, no? Ah, hello po sa inyo and thank you for watching. Gayun din sa kabahagi natin si Aman Lumibaw. Hello, Aman. Thank you. Si Dennis Karunungan, ang BFF nito ni ano eh, ha? Ni Prof. Willie Perez. Nanunod sa atin at saying good morning. Si Lance, oh. Ito ba si Lance Siping? Lance Siping! Naku, hindi tayo nagkita pero hello. Thank you for watching. Gayun din si Dom Leo Pineda. Si paring Don Berano nanunod din sa atin. At mamaya si Dom Leo may request, no? Nasama daw natin sa talakayan mamaya. Sure! Intabayanan mo yan, ha? Samantala, mga kabahagi, eto na! Tanggap tayo ng ulat mula kay Boy Benamano, Tony Sandoval ng DZLT Lucena, mga Sikyo at PNP sa Quezon, maghahawak-hawak kamay kontra nakawan at krimen. Magandang balita, Tony Sandoval! Ibahagi na yan!
3: Mas pinainting ng Quezon Police Provincial Office o QPPO ang kampanya laban sa nakawan at iba pang krimen na may kinalaman sa ari-arian matapos pag-isahin ng mga pulis at mga primadong security personnel sa isang forum na isinagawa sa lungsod ng Lucena. Dumalo sa Together Against Theft, a Security and Police Collaboration Forum, ang 117 ng mga security officers at kinatawan ng iba't ibang security agencies, negosyo at establishmento sa lalawigan ng Quezon upang palakasin ang koordinasyon laban sa shoplifting, theft at iba pang krimen. Ayon kay Quezon Police Provincial Office Director Colonel Romulo Albasea, layo ng aktibidad na mapahusay ang pagbabahagi ng impormasyon, agar ang pag-uulat ng insidente at pagtutulungan ng mga security guard at pulisya bilang unang depensa laban sa mga kriminal. Binigyan din ni Colonel Albasea na mahalaga ang mas matibay na ugnayan ng law enforcement at pribadong sektor upang mapanatili ligtas ang mga negosyo at komunidad sa buong lalawigan ng Quezon. Tinalakay din sa forum ang mga bagong bantas sa seguridad, kasalukuyang trend ng krimen at mga epektibong hakbang sa pag-iwas at pagtugon sa mga insidente na nakawan at iba pang mga paglabag sa batas. Umaasa ang pulisya na sa pamamagitan ng mga sumahigpit na police security partnership, mas mapapalakas ang crime prevention efforts at higit na mapaprotektahan ang mga mamamayan at negosyo sa lalawigan laban sa mga kriminalidad. Mula dito sa DZLT 98.3 1 FM Lucena, para sa serbisyo todo-todo, ako si Tony Sandoval sa Mampanig na Mundo, kabahagi mo, Radyo Pilipino.
2: Serbisyo todo-todo!
0: Salamat kabahagi! Ayan ha, si Boy Benamano! Uy, tama nga ako sa aking binanggit kanina, taga San Rafael, Bulacan, ang ating kabahaging si Ma'am Josie. Uy, thank you very much ha. Hindi kayo nakakalimot ha. Ito, matagal nating viewer ito, simula pa po nung ako po'y nasa kabilang Ibayo pa. Ayan, ha? Kamusta na po ang inyong mga pagkakagwapong mga anak, Ma'am Josie? Ha? Sana po'y nasa maayos kayong kalagayan kasama ng buong pamilya. Samantala, update tayo, mga kabahagi. Ito po, ano? Humarap kahapon sa isinagawang pagdinig ng Cayetano Black. Nako, ano ba ito? Ito ba yung tinuturing na fake? O di kaya ay legitimate. Nako, naguguluhan na ako sa mga black na yun ng mga senado, eh, no? Ito po, yung 18 ex-marines. Na sinasabi nga ay nagtestigo. Ayan. Kung saan po'y pinangalanan nila ang ilan sa mga umano'y sangkot sa maanomalyang flood control projects na karamihan ay mga miyembro ng House of Representatives. Ayan, ako ha. At mind you, mga kabahagi, no? Kasama po dyan yung mga nandun sa prosecution, na? Oo, yung mga humahawak talaga doon sa mga malalaking kaso nung mga iba pang nasasangkot sa flood control. Nako! Maganda actually yung pag-usapan yan, pero saglit na saglit lang, mga kabahagi, ano? Si Chris Gonzalez ng DWPR Dagupan, may hatid din balita sa atin. Pagpapalakas sa sektor ng agrikultura sa Alameda City, Pangasinan, isinagawa. Paano kaya yan? Chris Gonzalez, ibahagi na yan.
4: Yes, muli magandang umaga kabahaging Met. Ang lokal na pamalang lungsod nga ng Alaminos at ng Department of Agriculture Philippine Rice Research Institute ay magkatuwang sa kanilang commitment bilang bahagi ng pagpapalakas sa sektor nga ng agrikultura. Ang nasabing ahensya ay kanilang ipresenta ang iba't ibang programa at serbisyong maaaring makatulong sa mga lokal na magsasaka sa pagpapaunlad nga ng produksyon ng mga palay sa lungsod. Naging positibo ang kanilang pagpupulong sa pamamagitan nga ng itong pagtatalakay ng mga posibleng pakikipagtulungan nga ng pagitan nga ng Philrice at ang lokal na pamalang lungsod nga na Alaminos. Layon nito na pagsasakatuparan ng mga inisyatiba na magbibigay ng mas maraming oportunidad para sa ikauunlad ng sektor nga ng agrikultura, lalo na dito sa siyudad ng Alaminos. Okay, so yan muna kabahaging meta ng ating may babagi sa palatunturan mula dito. Yes, go ahead.
0: Araw.
4: Eh, tuloy-tuloy na kabahaging Met, yung pagsapit ng hapon hanggang gabi. Eh, nakakaranas na kami rito sa dito nga sa probinsya ng Pangasinan ang pag-ulan na siya namang napakaganda para sa lalong-lalo na
0: sa mga pananim na mga magsasaka natin dyan sa area na yan ni kabahaging Chris Gonzalez. Samantala mga kabahagi, ayan, ha, narinig nyo po mga updates sa mula mismo sa mga magigiting nating reporter sa probinsya. Kung meron po kayo mga concerns sa mga probinsya, ha, ano nyo po sa amin, imensahe nyo po kami at tayo po, meron tayong mga provincial stations from Luzon, Visayas, Mindanao na pupwede po, no, na maghatid ng mga kaganapan doon, ano? Lalong-lalo na kung meron po kayong mga partikular na katanungan doon sa area na 'yon. Samantala, ito po, ha, isa pang update, pinabulaan ni Palace Press Officer Yusa Claire Castro ang testimonya ng 18 ex-Marines. Ayan, ha. Kung inyo pong natugay-gayan kahapon ang pagharap na yan ng mga ex-Marines, no, ay kabilang po ang ating Pangulo, ha, sa isinasangkot na tumanggap ng mali-maleta. Ayan, mali-maleta daw na pera. Ayan, ha. So, yung nga po ay nangyari dito po sa pagdinig na ginawa po ng Senate Blue Ribbon Committee na paksyon. Ayan, ganun talaga eh. Meron ng karugtong na paksyon ni Senate President Alan Peter Cayetano. Dagdag pa ni Castro, dinadagdagan lang ng mga Marines ang kwento sa mga tumutuligsa nito. Kaya ito ay hindi iisa at hindi po nagkakasundo. Kung at ang kanya pong hamon dito ay pakita nilang ebidensya. Yun ang mas importante, no? At dun nga po sa pagdinig kahapon ay binanggit, ano, nung isa nagsalita na merong pong inatid na mali-malita ng pera mismo sa Ilocos kung saan daw po nandoon ang bahay ng ating butihing Pangulong Bongbong Marcos. Although wala doon, ha, ang ating Pangulo nang i-deliver yon, ha, base po, no, quote unquote, dun sa isang ex-Marines na testigo, sinasabing nandoon daw ho ang ating First Lady at gayon din si Congressman Sandro Marcos nung i-deliver yon. So yon, ha. Pero aside from those testimony, wala pa ho tayong nakikita na ebidensya or proof tungkol doon sa binabanggit ng mga 18, no, ex-Marines na iyan. Samantala mga kabahagi, ang ano naman po, ano, ang Senate Blue Ribbon Committee Paction, ayan, ha, ni Senate President Pro Tempore or sabi nga, acting Senate President Will Gatchalian ay magsasagawa rin po ng bukod na pagdinig kaugnay dito sa issue na ito sa nalalapit na Lunes naman. Ayan. So, Friday na today. Tingnan natin ano naman magiging eksena sa susunod na linggo. Samantala, tinawag po ng bagong mayorya na insulto sa institusyon ang idinaos na pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee faction. Nitong si Senate President Alan Peter Cayetano, kaugnay po sa maanumalyang flood control project sa ilalim po ng grupo na yan. Ano? So, kasi ang sinasabi, hindi na sila yung legitimate na dapat magsagawa ng pagdinig because meron ng bagong Senate Blue Ribbon Committee. Sa joint statement po ng Solid Black 12, hinimok ng grupo ang mga kasamahan na abandonahin ang anilay bogus hearing at igalang ang rules, ang quorum at ang kabubuo pa lamang na bagong liderato ng Senado. Yes, so yun po ano, kaya sa ngayon po napakagulo at hindi natin malaman ano ang kahihinatnan nito. They are doing session na sabi nga ito na lalong-lalo na po paano ang gagawin kung may bukod na pagdinig din ang iisang grupo, no? Kaya dapat talaga ma-resolve ito, ha? Magkaroon ng pag-uusap, maayos na pag-uusap upang malinawan at tuluyang umusad po ang kaso na ito kaugnay sa maanumalyang flood control projects dyan po sa DPWH. Mga kabahagi, magpupostan tayo for a break. Magbabalik ka agad ang serbisyo todo-todo!
1: Sa problema mo, may karamay ka. Serbisyo todo-todo.
2: Serbisyo todo-todo. Mga balitang mahalaga sa syudad man o probinsya, aming tututuhan. Umaga, hapon at gabi, impormasyon sa iyo'y ihahatid, kabahagi. Kung ikaw ay Pilipino, ito ang radyo mo. RPMG. RPMG. Radyo Pilipino Media Group. Kabahagi mo. Radyo ng Pilipino. Radyo ng Pilipino. RPMG.
5: Fake news ay nakasisira ng reputasyon ng isang individual at maaaring magdulot ng malaking epekto sa larangan ng pamamahayag. Siguraduhin mapagkakatiwalaan ang source ng inyong nakakalap na impormasyon. Ang public safety announcement na ito ay hatid sa inyo ng Radio Pilipino Media Group dahil saan mang panig ng mundo, kabahagi mo.
2: Radio Pilipino.
6: This is it.
7: The TV you've been waiting for is finally here. Humanda na sa balagbagan na may sense at kwentuhang may saysay. Kasama ang nag-iisang multi-talented star, actress, host, singer, at certified unpacker. Ang balagbag niyong ate, Tuesday Vargas.
8: Tuesday Vargas.
7: Get ready for the ultimate balagbagan and unpacking new stories only here at 1FM.
8: 1FM.
2: Muling nagbabalik ang serbisyo todo-todo.
9: Dahil kapag serbisyo publiko, dapat todo.
0: Okay, pumapasok na po tayo sa second half ng ating programa. Uy, bago tayo magtuloy-tuloy sa ating discussion, because I understand dahil nandiyan rin po ang ating butihing guest for today, ngayong araw na ito ng Biyernes. Magpapa-shoutout lang po ang mga estudyante at ang mga parents, gayon din po ang teachers na nasa Caloocan City Science High School. Nanunood po sila sa atin ngayon habang sila nagsasagawa ng brigada. At kung humahataw na rin po sila, kailangan nilang matapos. Ayan, mabuhay ang mga grade 11 Euler. Ayan, ha? Euler section po ng Calsay. At sa panguna po nila, Mami Sarina, Mami Josie Cinto, thank you so much po sa panonood at Sige, no, sana ngayon matapos ninyo yan. Ngayong araw na ito ng Biyernes. Gayun din si Tony Rock nanunod sa atin from Texas. Sabi niya rito, Happy Friday. Gayun din si Ma'am Janet nanunod sa atin mula po sa General Santos City. Hello po mga kabahagi. At gayun din kay Don Verano. Okay. So, eto na po. Naku, very interesting po ang ating pag-uusapan ngayong araw na ito. Saktong-sakto, no? Dahil si Ma'am Josie ay sa pamagitan po ng kanyang communications ay nakamonitor ang mga kabataan, ha? Oo, dahil ito mahalaga po na matouch natin, no? Mabigyan diin natin ito para po sa mga kabataan, itong magandang topic natin na ito. Lalo na at marami po, no, or laganap ang paggamit ng vape at hindi pa rin po naaalis ang bisyo ng paninigarilyo, ha, sa mga kabataan, gayon din po sa mga katandaan. Kaya, ha, pag-usapan natin itong June, which is the month of no smoking, ha? At yan po ay sa tulong ng ating special guest for today, Managing Director po ng Health Justice Philippines in the name of Mr. Ralph Degolacion. Kabahaging Ralph, magandang araw sa iyo and welcome po dito sa ating programa.
10: Yes, good morning Miss Met. Magandang umaga po at maraming salamat sa pag-anyaya sa Health Justice.
0: Actually, ako po ang magpapasalamat sa inyo dahil alam ko po ay kayo abala, pero ito, nabigyan niyo po kami ng pagkakataon, ano, na makakwentuhan kayo. Sabi nga po, ang June ay inoobserbahan natin bilang no smoking month. Di po ba, kabahaging Ralph?
10: Yes, apo, Ms. Met. Actually, ang June ay isang halagang buwan para sa mga advocates at saka sa atin, sa lahat. Ay, ito ay isang mahalagang advokasya para tuloy-tuloy na i-discourage ang ating mga mamamayan, particularly ang mga kabataan na huwag manigarilyo at huwag rin sumubok mag-vape. Kasi ito ay isang malaking or lumalaking problema, lalo-lalo na sa mga kabataan, kasi ito po ay, ang vaping ay tumataas in recent years hanggang sa ngayon, na sa kasalukuyan ay isang malaking suliranin na sa tingin namin ay dapat nating lunasan at agapan, kasi ayaw nating magkasakit ang ating mga kabataan, ayaw nating mapunta sa addiction ang ating mga kabataan, dahil kapag ikaw ay naging addict or ikaw ay nagtun sa itong bisyo ay mahirap ng tumigil, at pangalawa, yung iyong kalusugan ay malalagay sa panganib.
0: Yes, oo. Kabahaging Ralph, meron na ba kayong mga nahawak na mga pag-aaral talaga? Kasi minsan, ano, hindi natin mayaalis, eh, may mga bata na ano, eh, pagka sinabi mong masama yan sa kalusugan, bakit? Ano ang proof ninyo? Ayan, 'di ba, no? So, ano na ba ang mga pag-aaral kung saan lumitaw na talagang delikado or masama ito sa kalusugan natin, especially vape nowadays?
10: Yeah. Opo, Ms. Met, ang vaping ay sa pag-aaral na lumilitaw, lalo-lalo na dito sa atin, sa ating
0: Yes, Ralph?
10: Mga document na tayo. Meron na tayo mga na doon.
0: Okay, Ralph. Oh. Saglit lang, ha?
10: Hello, can you hear me?
0: Hello? Medyo nagkakaroon ng nagkakaroon ng problema sa signal mo. Mukhang kailangan mong pumaling sa ibang direction para makakuha ng magandang signal. Okay? Okay, check natin, Ralph.
10: Hello, hello.
0: Yan, okay na.
10: Yes, can you hear me, ma'am? Okay,
0: yes,
10: ba? Okay na. Sige po. Ayon po sa Department of Health, tsaka sa ating Philippine General Hospital, meron na pong mga naitala dito sa ating bansa na nagkaroon ng e-cigarette vaping lung injury, no, na mga individual na nagkasakit dahil sa paggamit ng vape. Sa noong 2023, meron na tayong na-document sa Philippines na namatay isang 22-year-old na male na wala po siyang sakit na kahit ano, pero siya ay nag-vape sleep at biglaan na lamang po siyang inatake at yun po ang naging nitsa ng kanyang pagkamatay. At ito po yung na-document ng Philippine General Hospital natin.
0: Mm-mm.
10: At marami pa po actually. Meron na pong mga na-document na mga kabataan na biglaan na lamang pong nahirapan huminga or nagkaroon ng tubig sa baha dahil sa paggamit ng vape. At ito po ay kinakabahala natin kasi ang mga kabataan ito ay unang-una hindi daw sila naninigarilyo.
0: Yes.
10: Pangalawa, ang kanilang edad ay wala pang 25 years old. So between 16 to 25 years old, ay meron na mga ganitong sakit na napupulot. Eh, usually po, ang sakit sa baga, alam po natin, ay nangyayari kung ang iyong lungs ay na-expose sa mga chemical, katulad ng mga nakikita sa ganitong mga produkto, mga vape, mga e-cigarette, mga heated tobacco products.
0: Uh-oh.
10: Ito yung ating kinababahala. Tsaka, Ms. Met, gusto ko lang banggitin na lumilitaw na sa pag-aaral na ang mga kabataan na nalululoon sa vaping ay eventually napupunta po sila sa paggamit na ng sigarilyo. So, hindi po totoo na pag nag-vape ka ay hanggang vaping lang. Minsan natutuloy po si paggamit ng sigarilyo.
0: Mm-hmm. Oo. Based doon sa mga binanggit mo, no, na mga ito'y documented, no, ng mga pangyayari dun sa mga gumamit ng vape, nakita natin na kabahaging Ralph na worse pa ang epekto nito kumpara sa paninigarilyo, di ba? Kasi yung mga naitala before na nagkakaroon ng tuberculosis, ito yung may dekada nang gumamit, di ba? Yung mga nagka-emphysema, ito yung taon-taon na talaga dating nanigarilyo. Pero dito sa vape, nakita natin kung as early as 16 ay nagve-vape na siya. Parang ang bilis, ano? Ang bilis ng negative effects nito sa katawan ng tao.
10: Mm-hmm. Yes, opo. Totoo po yan. Kasi ayon sa ating mga medical experts, mas concentrated po ang... At meron kasi sa mga vape, no, yung tinatawag nating nicotine.
0: Mm-mm.
10: At itong nicotine na ito ay isang substance na siyang may epekto sa utak ng gumagamit. So, yes. Ibig sabihin, yung sinasabi nila na hindi nakakapinsala ang vapor or yung usok ng vape,
0: Ay hindi po
10: totoo yun kasi may chemical po iyon. So, sinasabi nila less harmful, mali din po yun. Kasi kung ang sigarilyo meron pong 7,000 chemicals in one stick, ang vape po ay merong 4,000 chemicals, meron pa rin chemicals, meaning to say, and at the same time, mas concentrated po ito. Kasi ano po ito usually may juice na tinatawag or pods.
0: Yes.
10: Yeah, ito yung sinasaksak doon sa device na siyang nag-iinit doon sa liquid na yon.
0: Correct.
10: At karamihan kasi ng mga kabataan hindi nila namamalayan kasi ang alam nila mabango.
0: Mm-mm.
10: at
0: flavored.
10: Flavored. Yes, flavored yung vape, kaya yun din yung kumbaga nag-iengganyo sa kanilang gamitin paulit-ulit. Hindi nila alam na mayroong chemical na katulad nga ng nicotine ang isang vape or ang isang e-cigarette at yun yung naghuhook sa kanila para gamitin pa yung vape and at the same time hindi na nila namamalayan na ito ay may epekto sa kanilang utak at sa kanilang baga. So ito po yung mga bagay na dapat alalahanin ng mga tagapakinig natin na talagang may epekto ang vape sa ating kalusugan.
0: Oo. Ito Ralph, tanong ko lang kasi merong iba na nagsasabi na yung ibang vape ha ay merong herbal component na hindi sila gumagamit ng mga synthetic juices, no? Ano ang masasabi mo tungkol dito?
10: Mas lalo pong nakaka-worry pag sinabi na nilang merong herbal component ang isang vape juice. Unang-una, yan po ba ay mayroong yung mga juice or yung mga component po niyan ay ito ba ay nasuri ng ating Food and Drug Administration?
0: Yeah.
10: Kasi po,
0: oo.
10: Kung yes, yes, oo, dapat ano yun, makita or dapat tignan maigi dahil hindi po, hindi porke sinabi na ito ay herbal,
0: mm-mm,
10: ito ay natural lamang. Ibig sabihin lamang nito, meron lang silang nilagay na isang component na nagmukhang herbal ang or lasang herbal yung vape or yung vape juice or yung pods. Pero again, ang punto nito, may chemical pa rin ito at ito ay diretsyong pumupunta sa baga natin.
0: Yes.
10: At again, hindi tayo nakakasiguro kung wala itong nicotine. Kasi ito po yung laging dinedeny or laging itinatanggi ng mga gumagawa or nagbebenta ng vape. Wala daw nicotine.
0: Oo.
10: Pero the mere fact na hinahanap-hanap ito ng isang gumagamit at paulit-ulit niyang ginagamit ito. Minsan umaabot, minsan po ma'am, Miss Met, ang ano dito ay ang pinaka-indicator po nito ay kung yung isang gumagamit ay halimbawa gumamit siya once sa umaga, ay paulit-ulit niyang hinahanap ito ng tanghalian, ng bago siya matulog.
0: Addictive na, no? Mm-mm.
10: Addiction na po yun.
0: Oo,
10: at yun po, ang pinupunto natin dito, whether herbal, whether ito ay may flavor na iba pa, ay again, ito'y diretso sa ating baga at diretso din ito sa ating utak. So meron,
0: yes,
10: talagang ganong klaseng epekto ang mga chemical, kaya ito po ay ating ikinakabahala kapag ginagamit ito ng paulit-ulit.
0: Ayun. Okay. Isa pang tanong natin ano ay mula sa isang nanonood sa atin ngayon. Ayan, mula kay Dom Leo Pineda ng Pamantasan Lungsod ng Muntinlupa, no? Ang kanyang question is in relation daw sa environment. Meron bang epekto or masamang epekto sa environment itong paglaganap ng paggamit ng vaping? Kasi 'di ba yung usok, grabe yung usok nito, ha, kapag binuga ng isang gumagamit ng vape, kabahaging Ralph.
10: Mm, correct, correct. Actually, magandang katanungan po 'yon sa amin at ito rin po ay isa sa nakita natin in the past year. Meron na po kasing tinatawag na mga single-use vape. Ano po ba yon? Yung single-use vape, nakikita yan or nabibili yan usually sa mga tindahan. At sadly, yung single-use vape, kapag halimbawang naubos mo na yung content ng vape, ay ito po ay itatapon na. So, at ito'y gawa sa plastic. So, again, ito yung malaking may effect. Epekto sa ating environment. Yung single use na mga vapor or vape products ay nakakadagdag sa environmental yung mga garbage or non-disposable na mga garbage plus the fact na may chemicals po sa loob ng vapor or vape product. So yung iba pong mga nakakausap namin sa ibang local government, sa ibang mga lungsod, ang problema daw nila is paano yung tamang disposal ng mga vape products. Kasi karamihan ho dyan, hindi ho yan basta-bastang pag sinabi mong itatapon ay walang epekto sa environment. Kasi meron ngang chemical, pwedeng mag-leak yung, chemical.
0: Mm-mm.
10: Tapos meron ding baterya yan. So yung baterya is another factor na tinitignan na nakaka-apekto sa ating environment. And yung nabanggit po ninyo tungkol sa usok. Yung sa usok, katulad ng aking nabanggit kanina, ay hindi po pag sinabing vape ay walang epekto sa kalusugan at sa environment. Again, may chemical ang usok na yan. So yung binubuga or yung nilalabas po na chemical ay meron ding mga iba't ibang metallic component na nakakadagdag po sa pollution, at higit sa lahat nakakaapekto rin sa mga nakakalanghap sa paligid ng isang nagbebe, no?
0: Yes,
10: so yung sinasabi natin ay mukhang mabango naman yung vape kasi amoy dessert, amoy prutas. Pero hindi rin po natin maiaalis na ito ay may epekto lalo na sa mga taong may asthma o yung very sensitive ang kanilang baga, ay meron talagang epekto ang usok na yan.
0: Naku, kaya sana, no, dun sa mga kabahagi natin, especially mga kabataan na nanonood or nakikinig sa atin ngayon, ha, e maintindihan nyo ng gusto ito mga binanggit ni kabahaging Ralph, at itigil na ang paninigarilyo o di kaya paggamit ng vape. Kami, kabahaging Ralph, dito sa Servicio Todo-Todo, nakikisa sa inyong kampanya at mabuhay kayo dyan sa Health Justice Philippines. Maraming salamat sa iyo, kabahaging Ralph.
10: Maraming salamat, Miss Met, at sana po sa ating mga kababayan, just as a final message, kung kayo po ay naninigarilyo or nagbe-vape, sana po ay tumigil na po tayo. Kung hindi po natin kayang tumigil ng cold turkey or biglaan, meron po tayong DOH quitline. Gusto po pong i-promote yung quitline natin sa Lung Center of the Philippines, 1558. Meron din silang Facebook page. Kontakin po natin sila para humingi ng tulong or kumonsulta tayo sa mga doktor. At para naman po sa ating mga kabataan at sa publiko po, sana po araw-araw po natin gawin, hindi lang po this month ang no smoking month, gawin po natin araw-araw, buwan-buwan, taon-taon, no smoking talaga at all, para po mas ligtas at mas malusog ang ating pamayanan, ang ating pamilya at ang ating sarili. Maraming salamat po.
0: Oo, very well said, kabahaging Ralph. Yan mga kabahagi na kasama natin, Mr. Ralph Degolacion, Managing Director ng Health Justice Philippines. Mga kabahagi, magpapause tayo for a break. Magbabalik agad ang Servicio Todo-Todo!
1: Walang atrasan sa paglilingkod. Servicio Todo-Todo.
9: Servicio Todo-Todo.
5: Isang oras ng talino, kaalaman, at kasaysayan tuwing Sabado ng umaga. Sasa.

0: Professor On Air.
1: Professor On Air.
0: Talino, kaalaman, at kasaysayan for everyone. Professor On Air.
1: Professor On Air.
0: Kasama si Professor Willie Perez.
2: Professor Willie Perez.
0: Tuwing Sabado, alas 10 ng umaga. Dito lang sa RPMG. Radio Pilipino Media Group. Ang radio ng Pilipino. Ang wastong paggamit ng kuryente ay hindi lamang nakatutulong makatipid sa gastos, kundi tumutulong din sa pangangalaga ng ating kalikasan. Sundin ang mga simpleng paraan upang makatulong sa energy conservation. Una, gumamit ng LED bulbs dahil mas matipid ito sa kuryente kumpara sa ordinaryong bombilya. Pangalawa, iwasan ang standby mode at i-unplug ang appliances kapag hindi ginagamit upang maiwasan ang patuloy na pagkonsumo ng kuryente. Pangatlo, iwasan ang madalas na pagbukas at pagsara ng refrigerator upang hindi masayang ang lami at lumakas ang konsumo ng kuryente. Pang-apat, gamitin ng wasto ang aircon at electric fan sa pamamagitan ng pagtatakda ng tamang temperatura at pagpapanatili ng maayos na bentilasyon. Laging tandaan, maging responsable sa paggamit ng kuryente para sa mas maliwanag at maunlad na kinabukasan. Isang mahalagang paalala mula sa kabahagi mo, Radyo Pilipino. Certified overpacker ka ba at naghahanap ka ng safe space na paglalagyan ng iyong baggages? Worry no more dahil may Bag Ong Podcast ang bayan na para dyan. Online at on air. Expect non-stop tawanan, kwentuhan at balagbagan na may sense. Dahil dito, bawat bag may kwento at bawat kwento worth it i-unpack. Kaya mga ka-unpackers, balagbagan na!
1: Balagbagan na!
0: Muling nagbabalik ang serbisyo todo-todo. Dahil kapag serbisyo publiko, dapat todo!
3: Okay, mga kabahagi, balik po tayo dito sa ating programang Serbisyo Todo-Todo. Tayo po'y nasa last segment na, no? Ha? So, sige, samantalay natin ang mga pagkakataong andito pa rin tayo at nagsasama-sama. By the way, mga kabahagi, huwag niyo kalimutan, tomorrow is Saturday, ang Professor on Air ni Professor Willie Perez po, no? Nagsasahim papawid po yan sa pamamagitan ng Radio Pilipino Facebook, of course, and YouTube at Radio Pilipino Media Group. Mapapanood ninyo alas 10 ng umaga hanggang alas 11. At syempre pa ang balagbaga ni kabahaging Tuesday, Tuesday Vargas, alas 6 po ng gabi yan, ano, sa YouTube channel naman ng 1FM. Samantala, eto na, tagap tayo ng ulat pa mula kay Jade M. Ahero ng DXSP Surigao, Director ng SEC sa Butuan City, inaresto. Aba, matapos umanong mangikil ng 250,000 piso. Laki naman yan. Kabahaging Jade M. Ahero, ibahagi mo na yan.
4: Ma'am Met, inaresto ng National Bureau of Investigation Caraga Regional Office sa pamamagitan ng isang entrapment operation ang Director ng Securities and Exchange Commission Butuan Extension Office. Isinagawa ang entrapment operation noong Mayo 29 sa isang coffee shop sa SM City, Butuan. Nagsimula ang kaso sa reklamong isinampa ng Seligao Law Office, abogado ng HMW Lending Investors, na nag-akusang humingi ng pera ang suspect kasama ang isang hindi pa nakikilalang babae kapalit ng hindi pagsampa ng kasong administribo laban sa HLI kaugnay ng umano'y paglabag sa Revised Corporation Code at Lending Company Regulation Act of 2007. Ayon sa reklamo, ang unang hinihinging halaga ng suspect ay 650,000 na umano'y katumbas ng 13 sangay ng HLI sa rehiyo ng Caraga. Kalaunan, nabawasan umano ng hinihinging halaga ng 250 ngunit 80 mil lamang ang may opisyal na resibo. Ang natirang 170 ay sinasabing pupunta o mapupunta sa nasabing director ng SEC. Sa panguna ng Officer in Charge ng NBI Caraga at sa pagkipag-ugnayan sa SEC Cebu at SEC Manila, naghanda ang mga otoridad ng marked money sa nanilagay sa ultraviolet powder para sa entrapment operation. Isinagawa ang operasyon bandang alas 9:50 ng umaga noong Mayo 29. Nakita ang suspect na sakay ng kulay na abong Toyota ang Innova at nahuling tumatanggap ng mark money na inabot sa kinatawan ng HLI. Dito na kumilo sa mga operatiba ng NBI at inaresto ang suspect sa aktong pagtanggap ng pera. Narecover sa mga otoridad ang 7 Mark 1000 build at 6 na Mark 500 bill at isang Apple App iPhone na ginamit umano sa transaksyon. Mamet, sa kasalukuyan, nasa preventive suspension ang direktor ng SSC Butuan Extension Office habang isinagawa ang investigasyon. Inihanda rin ang pagsasampa ng mga kaso sa pamamagitan ng inquest proceeding sa harap ng City Prosecutor's Office sa Butuan City, kabilang ang robbery with intimidation of persons. Para sa serbisyong todo-todo, Jade M. Ahero, nag-DXSP 1FM Surigao. Saan mang panig ng mundo, kabahagi mo, Radio Pilipino.
5: Serbisyo todo-todo.
3: Kabahaging Jade M. Ahero. At ito, habang inaantabayanan pa natin ang ilang pang-ulat, tabatiin natin ang mga nags-celebrate ng birthday. Batiin natin si Dr. Angelo.
6: Happy
3: Russell Chua! Dr. Angelo, happy happy birthday po. May the Father bless you always. Gayun din kay Natalie Mer Prias na nagsa-celebrate din po today ng birthday. Kasabay na, ay kahapon naman pala si Fino Chow. Fino Chow, ang ating FB friend. Happy happy birthday po, belated. At advance naman.
6: Happy birthday!
3: Yun o.
6: Happy birthday!
3: Thank you, kabahaging Vincent. Eto, batiin din natin. Advance happy birthday si Sister Trinidad de Guzman Abuel.
6: Sister Nating!
3: Happy, happy birthday! Ganyan din kay Lynn Cruz. Bukas din ang birthday. Ang dami mag-birthday tomorrow, ha?
6: Happy birthday!
3: Alvin Dedase, advance happy birthday. Charisse Claudette Salazar, birthday din tomorrow. Samantala, on Sunday, si Elite Capacite and Brother Wellington Umaging.
6: Happy birthday!
3: Ayan, in advance natin ang pagbati kasi wala tayo ng Saturday, Sunday. Okay, so sa lahat po ng mga nagsa-celebrate at magsa-celebrate ng birthday, may the Father bless you always. Lahat po sana ng wish nyo makamit nyo today. If not today, dun sa mismong araw ninyo, kung hindi pa man, antabayanan lang yan at makakamit nyo rin po, no? In God's perfect time. Okay. Oh yeah, thank you very much, ha. Oo, napaka-busy ni Dom Leo pero nagme-message lagi sa atin. Thank you! Oo, nasa Senate siya. Oo, naka-deploy siya ngayon dun sa Senate. So, most of the time, siguro pag free time niya, ayun, nakakapag-mensahe dito sa ating programa. Again, mabuhay ka, Dom Leo Pineda! At eto na! Isa pang ulat tanggap tayo mula naman kay Lordy Navarro ng Mimaropa or DZYM Mindoro. Tulong pinansyal sa ilalim po ng PAFFP. Nakarating na po sa Rizal at Quezon, Palawan. Lordy Navarro ng Mimaropa, ibahagi na yan.
7: Magandang araw, kabahaging Amet. Patuloy na ipinagkakaloob ng Department of Agriculture DA Mimaropa, katuwang ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR at mga lokal na pamahalaan ang tulong pinansyal sa ilalim ng Presidential Assistant for Farmers and the Fisherfolk Program o PAFFP para sa mga magsasakat mga isda sa Palawan. Noong 2 ng Hunyo, umabot sa 5.4 milyon peso ang naipamahaging ayuda para sa 2,328 beneficiaryo sa bayan na Rizal. Samantala, noong 3 ng Hunyo naman, nakatanggap ng 6.4 milyon piso tulong pinansyal ang 3,285 magsasakat mga isda mula sa bayan ng Quezon. Ayon sa DA Mimaropa, layunin ng programa na matulungan ang mga sektor ng agrikultura at pangisda na naapektuhan ng pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo at iba pang suliraning nakaapekto sa kanilang kabuhayan. Inaasa namang makatutulong ang nasabing ayuda daw pang mapanatili at mapalakas ang production at hanap buhay ng mga benepisyaryo sa lalawigan. At yan ang balita mula dito sa DZYM at 1FM Mindoro. Ako, si Lloyd Tinavara, nag-ulat at sumapanig naman to, kabahagi mo, Radyo Pilipino.
5: Serbisyo todo todo.
3: Napakabilis po ng oras, pero eto na, kailangan ko na pong magpasalamat muna sa ating head, of course, ng production, Miss Ango, Jan Serge Maga, Piana Sweet Ferrer, and Antoine Mikhail. Of course, nagsilbi nating director for today. Andyan po sila, kabahaging Tatleya Nebrida, and of course, andyan din po si... si Francine. Okay. Ha? And syempre pa, naging co-pilot natin for today, lagi naman, si Vincent Doroga sa pangasiwa po ni Engineer Dave. Of course, hello kay Lancy Ping and kay Mark Austria ng LPU. Ha? At ayun. Oo nga, si Lance tapos na ba? Patapos na si Lance, no? Okay. So, mabuhay mga OJTs natin. Okay, mga kabahagi, laging tandaan, kapag serbisyo publiko, dapat todo! Dito yan sa Serbisyo Todo Todo!
5: Serbisyo Todo Todo!
8: This is your only one.
9: Your only one.
8: Your only one.
9: Buong Pilipinas, isa lang ang pinakikinggan.
8: 1FM.
10: Number one.

0: Jason's Vihon. No chemicals and no preservatives. All natural.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Elvira sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol, tapos narinig ko sa programa mo ang Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, ni October, naglaboratory ko, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagfi-flex for Plemex.
4: Ang batang lagundi, Plemex!
5: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
7: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
8: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
10: Tuhod. Siko. Baywa.
11: Aray!
10: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Red Horse Beer. Masarap, suabe sa bawat patak. Sulit ang inuman, kasanggama sa relax sarap.
13: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
14: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman, kasanggama sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
15: This song is brought to you by Liveraid Pro.
16: May Silymarin na,
15: may multivitamins pa.
16: Yan ang Liveraid Pro.
15: Tulog sa pangangalaga ng atay.
16: Liver up na tayo
15: with Liveraid Pro.
17: One FM.
18: This is Friday's Best.

0: Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagfi-flex for Plemex.
1: Ang batang lagundi, Plemex!
2: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
4: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
5: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Jason's Bihon, no chemicals and no preservatives, all natural.
1: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagfi-flex for Plemex.
3: Ang batang lagundi, Plemex!
4: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
6: Tuhod, siko, baywa,
7: aray!
6: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan! May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
9: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: This song is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
6: That song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.
10: One FM.
11: Friday's Best.

0: 1FM.
1: It is now 12:45.
2: This time check is brought to you by Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex.
3: This time check is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
4: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi and Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
5: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex.
7: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
8: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
10: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Tuhod, siko, baywang,
12: aray!
11: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
5: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin. May multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
2: This song is brought to you by Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang panghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex.
3: This song is brought to you by Gen C Plus. Ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
1: This is Friday's Best.

0: This is your only one FM.
1: 96.1.
0: 1 lang yan.
2: 좋아하는 랜덤 게임 랜덤.

0: Good afternoon, everyone. Now naman, it is exactly 12 minutes half past 1 in the afternoon. At alam ko na ang sitwasyon mo ngayon. Tama. Oo, eksakto. Bakasyon, long weekend, it's lunch, di ba? Nag-lunch ka na. So, panigurado ay ikaw ay nasa niyuyugyug ka na. Yeah, niyuyugyug ka na ng iyong higaan. Sarap talagang mahiga, no? Pero ang sakit sa likod, grabe. Magandang tanghali po sa lahat and good afternoon once again. At grabe na, tama ng iyong antok. Tama ba? At kayo nakikinig sa aking programa. Ang walang iba, syempre, ang walang iba lang naman, Master Chinito sa kanyang programang Masters of the Universe. Ako lang naman ang iyong afternoon rescuer. Palaging afternoon rescuer, bakit? Because from 1 p.m. to 3 p.m, I'm going to play all of your favorite hits, music, the latest, yan. At syempre ang kwentuhan natin. At kung gusto mo naman maglabas ng sama ng loob, let me know. Makikinig lang ako pero hindi ako syempre makikiusisa kung bakit, di ba? I am your daily dose of good vibes. This Friday, it's a holiday. Yeah, it's a long weekend, right? So, sa mga petsa de peligro dyan, konting tease na lang, konting tumbling na lang, di ba? Syempre, pahinga lahat po from Luzon, Visayas, and Mindanao. I'm going to keep you company in all the way until 3 in the afternoon. Kaya sa mga nasasakyan dyan, chill lang kayo. Basta ingat lang sa biyahe, ha? Yung mga nagbabakasyon dyan sa Tagaytay at kung saan man panig ng bansa, magpalipas lamang kayo ng mga oras ng mga ganitong panahon ng bakasyon. Makinig lamang po kayo sa isang Chinito afternoon session. Dito lamang yan sa 1FM 96.1 Tarlac. So please follow, like, and share our official Facebook page na 1FM 96.1 Tarlac. More hits, more music. Siyempre, huwag po kayo magalala. Ako nang bahala sa kanta. Basta, itulog nyo lang. Ikapin nyo na kung gusto nyo. Yung kung nagpapantok po sa inyo. Magbabalik po tayo makalipas ang ilang minuto.
1: 1FM! 1FM!
2: It's 1:15.
3: This time check is brought to you by Optin Lutin Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
4: This time check is brought to you by GenC Plus. Ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa GenC Plus yan!
5: Don't get caught by this accident. Is your car insured? Be sure. Get insured. Dito ka na sa Sterling Insurance Company. Dito, insurance mo sigurado. Visit us at the ground floor of Anita Building, Unit 3, Zamora Street, San Roque, Tarlac City, along AceCom. With telephone number 628-1339. With service hub at Santo Domingo 1st, Capas, Tarlac. With telephone number 925-4822. Sterling Insurance Company Incorporated.
6: Mga suki! Order na!
7: Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para extra ang kita.
6: Aray! Sakit ng katawan ko. Saglit lang!
8: Saglit ulit? May extra panlaban.

0: dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! New Alaksan Extra!
1: Wow! Mas pinagaling pa?
0: Pina-extra bilis! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
2: Pa-order pa po!
1: Ito na yung sisig, pinakbet, kare-kare!
0: Extra galing! Higado, para extra ka rin! New Alaksan Extra!
3: Unilab quality yan!
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
6: Jericho Rosales po! Ibang level na tayo! For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro! I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
7: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Proteksyon at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
9: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagfi-flex for Plemex.
10: Ang batang lagundi, Plemex!
11: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
13: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus, sa ingat at proteksyon. Payong, check. Sunscreen, check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
14: This song is brought to you by
15: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
16: This song is brought to you by Gen C Plus. Ang magkasangga para sa mas matibay na immunity. Ascorbic acid and zinc. Nasa Gen C Plus yan.

0: 1FM. And you're still tuning in to 1FM 96.1 Tarlac with yours truly, Master of the Universe himself, the Jack of All Trades, Master of None, Master Chinito. Solid pa rin ang tugtugan natin ngayong araw ng kasarinlan, or in other words, kalayaan. Ngayong hapon, kaya galingan po ninyo, no? Galingan po ninyo talaga ang pagpapahinga muna for the meantime. Kasi relax lang muna tayo. GVGV lang, sabi nga natin. Diba? Because it's a long weekend, so need to spend more time with your family. It's better. Hello, Sir Elmer. Yan. Hello po. Happy Independence Day, Sir Elmer Olanday. Yan. Ang aking boss. Yeah, sa SM City Tarlac. Ganun din kay Ma'am Michelle. Ma'am Michelle po. Hello, Ma'am Michelle Buwan Malyar at kay Vivian. Hello po. At sa lahat po naman nagdiriwang ng kanilang kaarawan ngayong araw na to. Happy, happy, happy, happy birthday. Yan. Malaya na kayo. Malaya na kayo sa edad. Ipako nyo na dyan. Oo, yeah, you need to nail it now. Huwag nang tumuntong pa kung ilan taon man kayo ngayon. Ipako nyo na. Oo, basta ang importante, positibo lang po tayo sa mga buhay natin. Maraming pinagdadaanan, pero syempre dapat laging positibong. Kaya nga dapat, sa mga kabataan dyan, no? Hindi po solusyon ng pagsipsip ng nectar ng ng santan, sabi nga nila, dahil daw mukha daw tayong bata kapag mga ganitong nasa malapit na mag-50. Ayan, at belated happy birthday po kay Nanay Rose. Nanay Rose Guevara Pakamana ng tama ba? Kuya po. Ayan, kuya po. Ganun din sa lahat po naman nagdiriwang ng kanilang kaarawan ngayong araw na to. Happy, happy birthday everyone. And advance happy birthday po sa lahat. Ayan, sa lahat po ng mga may mga wedding, no? Abay, it's wedding month. Sabi nga nila, it's month of June. Yan, month of June. Ganyan talaga. So if you have any songs in your mind, okay, kung ano man ang tinitibok ng iyong puso at ang iyong sinasabi ng iyong isipan, mag-request lamang po kayo sa atin sa 1FM 96.1 Tarlac. Hello, shoutout po kay Sir Wendell Ryan Onineza. Yan, shoutout po sa inyo. Ganyan din sa mga SM City Tarlac at sa aking mga kaibigan na nandyan. Coach Apps! Yeah, Coach Apps, may swimming siya ngayon. Ganun din kay Attorney Tere, kay Sir Milo Laksina. At amin ako, yung dalawang yan. Oh, magbabirthday na pala ng July. Oo, pati si Sir Carl, magbabirthday na rin. At shoutout po kay Miss Maria Nina Crescencia. Yan, shoutout po. At ganun din kay Teacher Miggy. Yan. More hits, more music. You may send your requested songs on our official Facebook page, 1FM 96.1 Tarlac. Shoutout, a big shoutout to Sir Tom Robinson and Mommy Leng and Mommy Alice. I'll be back after a short reminder.
1: You're only one on air, online, and on ground. One.

0: FM.
1: Time check 1:30.
2: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
3: This time check is brought to you by
4: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
5: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 Lagundi and Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
6: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex!
8: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
9: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
10: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Tuhod, siko, baywa,
12: aray!
11: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
2: This song is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
3: This song is brought to you by
4: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.

0: This is your only one.
1: 1FM.
2: Time check 145.
3: This time check is brought to you by
4: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
3: This time check is brought to you by
4: Liver Aid Pro.
3: May silima rin na?
4: May multivitamins pa?
3: Yan ang Liver Aid Pro.
4: Tulong sa pangangalaga ng atay.
3: Liver up na tayo
4: with Liver Aid Pro.
5: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagfi-flex for Plemex.
6: Pambatang lagundi, Plemex!
7: Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
9: Jericho Rosales po! Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro.
10: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Protection at tulong sa atay?
12: Liver Aid Pro.
11: May Silymarin, may multivitamins pa.
12: Liver up na tayo
11: with Liver Aid Pro.
13: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
14: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Tuhod, siko, baywa,
16: aray!
15: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng arthritis araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: This song is brought to you by
4: Optin Lutein Capsule.
3: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin.
4: Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
3: This song is brought to you by
4: Liver Aid Pro.
3: May silima rin na?
4: May multivitamins pa?
3: Yan ang Liver Aid
4: Pro.
3: Tulong sa pangangalaga ng atay?
4: Liver up na tayo
3: with Liver Aid Pro.

0: And you're still tuning in on 1FM 96.1 Tarlac with yours truly, Master Chinito. And that was Magbalik by Kala Lili. And a while ago, you also heard Jaire Lim, Magkabilang Mundo. Dito ay umaga, dyan ay gabi. Sabi nga nila, or dito ay gabi, dyan naman ay umaga. Ang hapunan mo ay almusal ko. Ang almusal ko ay hapunan mo naman. Napaka-sweet, di ba? Para sa iyong mga minamahal sa buhay na nasa malayang lugar, nakoy, sana stay safe po palagi kayo dyan sa United States of America, sa Japan, sa Korea, at kung saan man, syempre sa Asia, it's actually time. We have the same time. Pero sa iba naman, for example, sa Europe and America, eh, hindi naman po tayo ng time zone. Magkaiba po tayo. Now, shoutout po sa lahat po ng mga nakikinig dyan sa may Samjihan 199. Diyan po sa may San Vicente, Tarlac, malapit lamang po sa TSU. Ganun din kay Sir John Marino ng Talon General Hospital, kay Sir Brian Yakitian. Shoutout din po kay Sir Mark Tuazon and family diyan po sa may Magic Star Mall. Ganun din kay Webster Olarte na ngayon ay nasa, tama ba ako? Nasa Manila, yeah? Nasa Galleria. Yes. Sana all. At ganun din, shoutout din po sa lahat ng mga masisipag natin at biyahero ng mga drivers natin, jeepney at bus. At huwag natin kalimutan ng mga tricycle drivers natin. I saw it on video kanina, nagkaroon daw ng aksidente dyan sa May Kapas yesterday. Was it? Yeah, June 11. Yeah, so ingat-ingat lamang po tayo sa mga pagmamaneho dyan. Ganun din sa ating mga motorcyclists. And speaking of motorcyclists, I'm pretty sure aware naman kayo sa nangyaring sapakan dyan po sa may MOA Seaside nung nakarampong June 9, if I'm not mistaken, yeah, June 9. Shoutout din po sa lahat ng mga nakikinig sa mga Bayanihan Institute, Batch 96, at Osias Colleges, Batch 96. Pansamantala muna tayo magbibigay ng daan sa ating mga sponsors at tayo magbabalik makalipas ang ilang minuto.
1: This is your only one. Your only one. Your only one. Buong Pilipinas, isa lang ang pinakikinggan. 1FM.
2: Number one.

0: get your super sulit sarap goodies in BW's Super Bake Shop, available in 7-Eleven stores and over 60 stores in Luzon and Metro Manila.
1: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
2: Mio.
1: Okay po, si Tatay Mio.
2: Opo. Pero tunay ko pong pangalan ay Romeo.
1: Opo. Pagbilao, Quezon. Opo, tama po yun.
2: Pagtrabaho ko po ay hindi po pwedeng walang buta. Sabi po ng aking mga kasama, yung trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa paa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay ang trabaho ko po ay para estel po baga sa bukid. Sabi ko sa message ko ay kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice cookie, at nakatulong sa atin. Kaya ano laki po, Kuya, ng pagbabago. Nawa hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo, opo. Ay, gayon po ay nawala na.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
3: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa. Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry. Easy to drink. Piyolo Pascual po. Pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta lagundi, Plemex!
4: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
6: Song being sponsored by M. Lulier.
7: M. Lulier, tulay ng pamilyang Pilipino.
8: This song is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa.
9: This is Friday's Best. Fire.

0: And that was Britney Spears, Every Time. Yeah, and of course, it's already 12 or 13 minutes past 2 p.m. And thank you for keeping me company up until today, no? Dahil mamaya po, hanggang alas 3 lamang po tayo. And you are still tuning in to 1FM 96.1 Tarlac with me, the master of the universe. Back to malawlaw yata yung ating boses ngayon. Yeah, lumalamlam pala, sorry. Master Chinito, dalawang oras na lamang. Or isang oras na lamang pala. Or less than one hour na lang pala. Kinakailangan natin magpalam. Napakaganda ng panahon pa rin sa labas, diba? At least hindi umuulan. But then again, syempre meron po tayong inaasahang bagyo. Yan. So sana po stay safe everyone, okay? Konting tiis na lamang. And to everyone listening sa daan, sa mga malls, sa kanilang mga cellphones, yan, sa kanilang mga, sa mga kanto dyan, ako, maraming salamat po. Just sit back, relax, and enjoy the music sa mga latest, mga old songs, mga latest, mga current, of course. Ipapatugtog natin yan by request. Hello, Ma'am Sheenan, si Untalan, who's still watching right now. Ganun din kay Sir Lee and Sotero, kay Ma'am Fem, kay Ma'am Brenda. Yan, shoutout din po kay Ma'am Carmi. Hello po sa inyo. Ganun din sa kay Erica Obispo. Yan, sa lahat po ng mga former students ko ng GOC. Speaking of former, I saw one of the former interns natin from TAU. Sa lahat po ng mga TAU nagsipag-graduate itong taon na to, congratulations in advance. Yan, di ba? More hits, more music. And I hope you're still enjoying the greatest hits and cover songs dito lamang. Siyempre sa 1FM 96.1 Tarlac with yours truly, Master Chinito.
1: This is your only one. 1FM.
2: It's 2:15.
3: This time check is brought to you by Liverite Pro.
4: May silima rin na?
3: May multivitamins pa?
4: Yan, ang Liverite Pro.
3: Tulog sa pangangalaga ng atay?
4: Liver up na tayo.
3: With Liverite Pro.
4: This time check is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule.
4: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin.
3: Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
5: Mga suki! Order na!
6: Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para ekstrang kita.
5: Aray! Sakit ng katawan ko. Saglit lang.
7: Saglit ulit? May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, ekstra galing na. New Alaksan Extra.
5: Wow! Mas pinagaling pa?
7: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
8: Pa-order pa po!
5: Ito na yung sisig. Pinakbet, kare-kare.
7: Ekstra galing. Para ekstra ka rin. New Alaksan Extra.
9: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang kilala mong Alaksan, ekstra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. No Alaksan Extra.
11: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liverade Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liverade Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liverade Pro.
12: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liverade Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Protection at tulong sa atay?
14: Liverade Pro.
13: May Silymarin, may multivitamins pa.
14: Liver up na tayo
13: with Liverade Pro.
15: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
16: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide.

0: Talagang paalala,
1: ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagfi-flex for Plemex.
3: Pambatang lagundi, Plemex!
4: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
6: This song is brought to you by Liveride Pro.
7: May silimarina,
6: may multivitamins pa.
7: Yan ang Liveride Pro.
6: Tulog sa pangangalaga ng atay,
7: liver up na tayo
6: with Liveride Pro.
7: This song is brought to you by
6: Optin Lutein Capsule.
7: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin.
6: Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
8: 96.1. 96.1. 96.1. 96.1.

0: FM.
1: It's 2:30. This time check is brought to you by Sterling Insurance Company. Dito, insurance mo sigurado.
2: This time check is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
4: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagfi-flex for Plemex.
5: Ang batang lagundi, Plemex!
6: Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
8: Good news! Sa MLulier, walang interest ulit! First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang August 16, 2026 lang. Per DTI FTE 256695, series of 2026.
1: Don't get caught by this accident. Is your house insured? Be sure. Get insured. Get your fire insurance at Sterling Insurance Company. Dito, insurance mo sigurado. Visit us at the ground floor of Anita Building, Unit 3, Zamora Street, San Roque, Tarlac City, along ACECOM. With telephone number 628-1339. With service hub at Santo Domingo 1st, Capas, Tarlac. With telephone number 925-4822. Sterling Insurance Company. Incorporated.
9: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
10: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Tuhod, siko, baywa,
12: aray!
11: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis niyan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: This song is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule.
2: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
1: This song is brought to you by Sterling Insurance Company. Dito, insurance mo sigurado.

0: 1FM! Ui! 1FM!
1: Mainit na naman ang ulo mo. Traffic na naman. At huwag magpapatalo sa stress dahil heto na ang pinakastig at pinakatrending na kasama mo tuwing hapon. Hatid ang musika, real talk, walang prenong saya at trending topics. Samang hari ng sabaw, pero unstoppable ang presence, ang master of the universe, Master Chinito.
2: It is now 2:45.
3: This time check is brought to you by
4: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
5: Time check brought to you by Artrisine Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisine.
6: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
7: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
5: Tuhod. Siko. Baywa.
9: Aray!
5: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro.
11: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Protection at tulong sa atay, Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
13: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
14: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Red Horse Beer. Masarap, suwabe sa bawat patak. Sulit ang inuman, kasanggama sa relax sarap.
16: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
15: Drink responsibly.
17: Bawat patak, masarap. Suwabe, kaya sulit ang inuman, kasanggama sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
3: This song is brought to you by
4: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
5: That song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.
18: The moment, this is the day.

0: And to wrap up our final hour for today, it's Friday, Independence Day. That was Go the Distance by Michael Bolton from the movie Hercules. And thank you for tuning in. And unfortunately, we have to go. Yeah, matatapos ng ating programa, but I hope you enjoyed listening to our music. Yeah, yung iba po kasi requested po talaga. So, as much as I wanted to play all those other fast songs a while ago, hindi po pwede kasi po tayo ay nasa mellow session yan, and chinito session po tayo. Okay, and maraming salamat po for listening sa lahat po ng mga drivers dyan. Ingat-ingat po sa pagmamaneho at sa lahat po ng mga magulang. Enjoy your weekend po with your loved ones, lalong-lalo na yung mga bata na syempre in a couple of or 2 days na lang po. Nako, magbabalik eskwela na naman. But huwag po natin kalimutan, we should always include those victims dyan po na nangyari sa May Jensen. So sa lahat po ng mga kapamilya, kapatid, kapuso, ayan natin dyan sa May Jensen, bandang Mindanao, lagi po kayong kasama sa aming mga panalangin. Ganun din, shoutout po sa lahat ng mga celebrants natin for today. It's June 12. At ganun din sa mga taga San Pablo. Yan, kay Jane. Hello sa iyo, Jane. At ganun din kay Miss Claire. Yan, kay Miss Claire. At sa lahat po ng mga nandiyan sa may St. Paul at sa GOC. Yan, Ama Osias. At kay Sir Mac at kay Ma'am Wilma. Ganun din sa mga or sa staff ng Mr. Donut dyan po sa may SM City Tarlac, lalong-lalo na kay Chief or Supervisor ba, kay Mac, ang pangalan din niya Mac din. Yeah, maraming salamat po for tuning in. And before I go, syempre hindi natin pwedeng kalimutan ito. Miss Erica Obispo, hello po. And advance, happy Father's Day po sa lahat ng tatay. Huwag po kayong mag-alala, sa 21 pa naman po yun. Yan. Before I go, let me give you my chinito advice. Ika nga nila, ang problema daw po ay permanenteng parte na yan ng buhay. Ang kaibahan lang, yung iba po nagiging ano yan, nagiging blocking stone nila. Pero yung mga matatalino, alam nila yan po ay nagiging stepping stone para mas tumibay po sila. And once again, syempre, real talk lang natin to, ha? Change po natin ang ating perspective. Change your perspective. Challenges are not meant to stop you from stop you, but rather it actually stretches you. Shout out din po sa lahat ng mga miyembro ng GGCC. Once again, this is your Master Chinito sa kanyang programang Masters of the Universe. Paalam po for today and have a great long weekend, everyone.
1: This is your only one.
2: Your only one.
1: Your only one.
2: Buong Pilipinas, isa lang ang pinakikinggan.
1: 1FM.
3: Number one.

0: Friday's best.
1: It is now 3 o'clock. Time check brought to you by BW Super Bake Shop.
2: This time check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa.
3: Good news! Sa MLoan year, walang interest ulit. First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang August 16, 2026 lang. Per DTI FTE 256695, series of 2026.
4: Summer's here, KaBW. Sunshine, fun, and delicious treats await. Step into adventure with BW's Super Bake Shop. For every 250 pesos purchase, get a scratch card, win instant freebies, discounts, or be one of 10 lucky winners of the Clark Safari Grand Tour for three. Enjoy your bread, scratch your card, and imagine exploring the safari lions, giraffes, and playful monkeys ready to say hi. Make this summer unforgettable with BW's Super Bake Shop in partnership with Clark Safari Adventure Park and Zoo.
5: Sa lahat ng mga kasapi at tagatangkilik ng Terrel Kuwa na hindi pa nakakabayad ng kanilang monthly bill, ay pinapayuhan na magbayad sa pinakamalapit na tanggapan upang makaiwas sa disconnection at karagdagang singil tulad ng reconnection fee or surcharge. Ang pagputol sa serbisyo ng inyong kuryente ay isasagawa kapag ito ay lumagpas sa itinakdang 10 araw na palugit mula sa pagkakatanggap ng statement of account. Inihingi din po namin ang inyong tulong sa pamamagitan ng pagsusumbong sa mga nagnanakaw na kuryente. Kawalan ito hindi lamang sa Terrel Kuwa kundi maging sa inyo. Sinasaad sa Republic Act 7832 na maaaring mabilanggo at magmulta ang sinumang mahuling nagnanakaw ng kuryente. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Terrel Kuwa.
6: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po, nagpiflex for Plemex.
7: Ang batang lagundi, Plemex!
8: Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
9: Mga suki, order na!
10: Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para ekstra ang kita.
9: Aray! Sakit ng katawan ko. Saglit lang.
11: Saglit ulit? May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
10: Wow! Mas pinagaling pa?
11: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
12: Pa-order pa po!
10: Ito na yung sisig. Pinakbet, kare-kare.
11: Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
13: Unilab quality yan.
14: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. No Alaksan Extra.
1: This next song is being sponsored by BW's Super Bake Shop.
2: This song is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa.
0: You are listening to Friday's Best.

0: Tuhod. Siko. Baywa.
1: Aray!
0: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
3: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
5: Red Horse Beer. Masarap, suabe sa bawat patak. Sunit ang inuman, kasangga mo sa relax sarap.
6: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
7: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman, kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
8: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata. Peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambao po. Nagfi-flex for Plemex.
9: Ang batang lagundi, Plemex!
10: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
12: One FM. This song is brought to you by Sterling Insurance Company. Dito, insurance mo sigurado.
13: This song is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa.
14: You are listening to Friday's Best.

0: Jason's Bihon. No chemicals and no preservatives. All natural.
1: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Tuhod. Siko. Baywa.
3: Aray!
2: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis niyan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang ubo at hika hindi na pinatatanggal. Ilabas ang ginhawa. Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piyolo Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta lagundi, Plemex!
5: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
7: Song being sponsored by M. Lulier.
8: This next song is being sponsored by Jason's Bihon. No chemicals and no preservatives. All natural.
9: You are listening to Friday's Best.

0: This is your only one.
1: 1FM.
2: It's 3:45.
3: This time check is brought to you by Plemex 40 Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex.
4: Ang ubo at hika, hindi na pinatatanggal. Ilabas ang ginhawa. Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry. Easy to drink. Piyol Pascual po. Pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta lagundi, Plemex!
5: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex.
6: Abo, maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
7: Jericho Rosales po! Ibang level na tayo! For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro! I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
8: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Proteksyon at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
10: Tuhod. Siko. Baywa. Aray! Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng arthritis araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po! Nagfi-flex for Plemex.
12: Ang batang lagundi, Plemex!
13: Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!

0: pinagaling pa?
1: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
2: Pa-order pa po!
0: Ito na yung sisig. Pinakbet, kare-kare.
1: Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
6: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
7: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Protection at tulong sa atay?
9: Liveraid Pro.
8: May Silymarin, may multivitamins pa.
9: Liver up na tayo
8: with Liveraid Pro.
10: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
11: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Good news! Sa MGoLear, walang interest ulit! First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawnshop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang August 16, 2026 lang. Per DTI FTE 256695 Series of 2026.
13: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 Lagundi and Capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy.
14: Vitex de Gunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex.
16: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
17: 1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-
5: song is brought to you by Alaksan Extra. Ang kilalamong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
2: You are listening to Friday's Best.

0: Drink responsibly.
1: Cheers to Dad's Day. Make this day more special with Novelino, my wine and only.
2: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay, Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa. Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry. Easy to drink. Piyolo Pascual po. Pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta lagundi, Plemex!
4: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
6: This next song is being sponsored by Jason's Bihon. No chemicals and no preservatives. All natural.
2: This song is brought to you by Gen C Plus. Ang magkasangga para sa mas matibay na immunity. Ascorbic acid and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
7: Friday's Best.

0: 1FM!
1: Uy!
0: 1FM!
2: It's 4:45.
3: This time check is brought to you by
4: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
5: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin!

0: mo!
1: Yolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
2: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
4: Jericho Rosales po! Ibang level na tayo! For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
5: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Protection at tulong sa atay?
7: Liveraid Pro.
6: May Silymarin, may multivitamins pa.
7: Liver up na tayo
6: with Liveraid Pro.
8: Tuhod. Siko. Baywa.
9: Aray!
8: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
11: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Master, the genie of the lamp has heard your summons and will obey.
13: It's the dance.
12: Your wish is my command.
14: This song is brought to you by
15: Optin Lutein Capsule.
14: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
8: That song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.
16: This is Friday's Best.

0: Drink responsibly.
1: Cheers to Dad's Day. Make this day more special with Novelino, my wine and only.
2: Hep, sandali lang kaibigan. Meron akong gustong ibalita sa iyo. Alam mo na ba na ang stevia ay isang damong gamot tulad ng halaman kasali sa mga pamilya ng halamang mirasol na ginagamit noon pa man sa Paraguay at Brazil bilang isang pampatamis ng pagkain at inumin. Mainam para sa mga diabetic at nakakabawas sa presyon ng dugo para sa sakit ng mga kalamnan at dinaramdam sa puso.
3: Mark Stevia Food Supplement.
2: Ang pinakamainam na pampalasa tungo sa isang malusog na pamilya.
3: Mark Stevia Food Supplement.
2: Another product of JMAR Marketing. Mabibili mo na sa inyong suking tindahan, groceries, supermarkets, drugstores at butika dito sa inyong lugar.
4: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagfi-flex for Plemex.
5: Ang batang lagundi, Plemex!
6: Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
8: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong, check. Sunscreen, check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Kabanan, expect something new.
10: To enjoy Asian Seafood Cuisine Bar and Restaurant Sopo Pining on June 21. Serving you only the best and mouth-watering selection of Asian Seafood Cuisine in the heart of Tarlac City. Naswak sa panlasa, pasok sa bulsa, at iyak na babalik-balikan. Try our special Guandong spare rib salt and pepper, patatim two meat style, fried fish fillet Thailand sauce, yam chow, pork siomai, and a lot more. Get your cravings satisfied. Ayain na ang barkada at pamilya and enjoy a great dining experience only at Twinjoy Asian Seafood Cuisine Bar and Restaurant, located along Bypass Road, Fairlane Subdivision, San Vicente, Tarlac City, open 9 a.m. to 10 p.m. Twinjoy Asian Seafood Cuisine Bar and Restaurant also accepts in-house and outside catering services for up to 150 pax. Call 0929-580-8053. Sa Twin Joy, siguradong enjoy!
11: This song is brought to you by
12: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
1: Song brought to you by Novelino. Brought with special with Novelino, my wine and only.
13: You are listening to Friday's Best.

0: 1FM.
1: It's now 5:15.
2: This time check is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
3: Kmar, Dudu Panalo, at magka-premio Raffle Premo Season 4. Narito ang mga prizes na pwedeng mapanalunan. 20 winners of 20,000 pesos. Consolation prizes, 100 winners of 1,000 pesos. At ang grand prize winner ay mananalo ng kalahating milyong piso. Heto pa, itutudo na talaga dahil ang isang lucky store partner natin mag-uwi din ng 100,000 pesos. Jmar Todo Panalo at magka-premio Raffle Promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026. Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
2: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mga suki! Order na!
5: Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para extra ang kita.
4: Aray! Sakit ng katawan ko! Saglit lang!
6: Saglit ulit? May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
5: Wow! Mas pinagaling pa?
6: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
7: Pa-order pa po!
5: Ito na yung sisig, pinakbet, kare-kare.
6: Extra galing! Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
8: Unilab quality yan.
9: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. No Alaksan Extra.
11: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
12: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Protection at tulong sa atay?
14: Liveraid Pro.
13: May Silymarin, may multivitamins pa.
14: Liver up na tayo
13: with Liveraid Pro.
15: 1FM.
2: This song is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
0: Friday's Best.

0: drink responsibly.
1: Cheers to Dad's Day. Make this day more special with Novelino, my wine and only.
2: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagfi-flex for Plemex.
3: Ang batang lagundi, Plemex!
4: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
6: Tuhod, siko, baywa,
7: aray!
6: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: 96.1. You're only one.
9: You're only one FM.
8: One lang yan.
1: Song brought to you by Novelino. Brought with special with Novelino, my wine and only.
5: This song is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
10: This is Friday's Best.

0: mama mo.
1: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. Eh pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Tuhod. Siko. Baywa.
3: Aray!
2: Pag laging pasaan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Senmig Light. A beer that's refreshing. The taste of life. The feel of life. Light. Anytime, anywhere.
5: Drink light, live light, Sunning Light.
6: Drink responsibly.
7: More music, back to back. One FM.
1: This song is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity. Ascorbic acid and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
8: This song is brought to you by Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang panghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex.
9: You are listening to Friday's Best.

0: Drink responsibly.
1: Cheers to Dad's Day. Make this day more special with Novelino, my wine and only.
2: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa, Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piyol Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule.
3: Muscles. Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
5: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
6: Rolando, ipulan po. Taga Mindoro, pula. Kahit mga 83 na taon.
7: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-iinom ng ating rice coffee?
6: Ay, nakakalakas, Kuya Boy, ng katawan. Nakapagtabas na ako, Kuya Boy, sa mga pinapil.
7: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
6: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling akong tumulog.
5: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
8: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
3: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Protection at tulong sa atay?
10: Liveraid Pro.
9: May Silymarin, may multivitamins pa.
10: Liver up na tayo
9: with Liveraid Pro.

0: FM.
1: It's 6:30.
2: This time check is brought to you by Liver Aid Pro.
3: May silima rin na?
2: May multivitamins pa?
3: Yan ang Liver Aid Pro.
2: Tulog sa pangangalaga ng atay?
3: Liver up na tayo
2: with Liver Aid Pro.
4: This time check is brought to you by Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. No Alaksan Extra.
5: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagfi-flex for Plemex.
6: Ang batang lagundi, Plemex!
7: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
9: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
10: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
11: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
12: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide.
13: Mahalagang paalala,
12: ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Mga suki! Order na!
15: Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para ekstra ang kita.
14: Aray! Sakit! Sakit ang katawan ko. Saglit lang.
16: Saglit ulit? May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
15: Wow! Mas pinagaling pa?
16: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
17: Pa-order pa po!
15: Ito na yung sisig. Pinakbet, kare-kare.
16: Extra galing. Igago, para extra ka rin. New Alaksan Extra.
18: Unilab quality yan.
19: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. No Alaksan Extra.
20: Master, the genie of the lamp has heard your summons and will obey.
21: It's to dance.
20: Your wish is my command.
2: This song is brought to you by Liver Aid Pro.
3: May silima rin na?
2: May multivitamins pa?
3: Yan ang Liver Aid Pro.
2: Tulog sa pangangalaga ng atay?
3: Liver up na tayo
2: with Liver Aid Pro.
4: This song is brought to you by Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. No Alaksan Extra.
22: You are listening to Friday's Best.
23: Kapag

0: 1FM.
1: It's 7 o'clock.
2: This time check is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.

0: pagsusulat at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
1: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mga suki! Order na! Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para ekstrang kita.
3: Aray! Sakit ng katawan ko. Saglit lang.
4: Saglit ulit? May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, ekstra galing na. New Alaksan Extra.
2: Wow! Mas pinagaling pa?
4: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
5: Pa-order pa po!
2: Ito na yung sisig, pinakbet, kare-kare.
4: Ekstra galing! Para ekstra ka rin! New Alaksan Extra!
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang kilala mong Alaksan, ekstra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
9: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagfi-flex for Plemex.
10: Ang batang lagundi, Plemex!
11: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
13: You are listening to Friday's Best.

0: FM.
1: Ang sumusunod ay isang bayad na pagsasahing papawid. Ang mga opinyon at kuro-kuro ay pawang sa tagapagsalita lamang at hindi nauugnay sa pamunuan at makawani ng himpilang ito.
2: Sunrise. Mga impormasyong pangkalusugan, testimonyo at patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin
3: ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
2: Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa.
4: Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires.
2: Tumutulong gawing normal ang hypertension.
4: Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level.
2: Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma.
4: Tumutulong mapababa ang risk
2: ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer.
4: Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa
2: sa mga tinatamaan ng arthritis.
4: Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis.
2: Tumutulong din na makontrol
4: ang pag-develop ng liver cirrhosis,
2: Hepa A,
4: Hepa B,
2: pati na ang fatty liver.
4: Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones.
2: Tumutulong din
4: magpababa ng timbang
2: at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan.
4: Dito sa atin sa Quezon,
2: mabibili na
4: ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1
2: sa mga butika,
4: pharmacy,
2: drug stores,
4: tindahan
2: at mga grocery stores.
4: Basta't laging tatandaan,
2: R-I-S-E,
4: R-I-S-E,
2: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
4: Nasa kulay dilaw na karton.
2: Ugaliin din
4: ang pakikinig
2: ng programa
4: Tagumpay sa Kalusugan
2: Nationwide.
4: Nationwide.
2: Alam nyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
5: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
2: Ang sikreto ng kutis na blooming.
5: Pinagsama-sama sa iisang sabon.
2: Kojic para sa linaw.
5: Gluta para sa kintab.
2: Papaya para sa kinis.
5: At carrot para sa healthy glow.
2: Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil
5: at sunflower oil para sa healthy skin.
2: Ang Rice 4-in-1 Soap,
5: tanggal ang dumi,
2: moisturize pa ang balat.
5: Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets
2: sa inyong mga lugar.
5: Hanapin
2: ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy.
5: Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
2: Glow na todo
5: sa presyong abot kaya.
2: Kaya ano pang hinihintay nyo?
5: Bili na!
2: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan.
4: Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape
2: na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap
4: na may positibong epekto sa katawan
2: sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan.
4: Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay.
2: Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system,
4: magdulot ng enerhiya,
2: naglalayon sa malusog na balat,
4: malusog na puso,
2: at iba pang aspeto ng kalusugan.
4: Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1
2: ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino
4: na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan
2: at positibong buhay.
4: Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1
2: ay umaasa
4: na sa pamamagitan ng produktong ito,
2: ang kanilang mga suki
4: ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
2: Ito na
0: ang programang Tagumpay sa Kalusugan
6: Nationwide.
2: Sabayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
6: Sa buong Pilipinas.
2: Layuning maibahagi
6: ang kagalingang hatid
2: ng Rice Herbal Products.
6: Testimonya,
2: patotoo,
6: karanasan,
2: maging mga katanungan
6: sa pag-iinom
2: at paggamit
6: ng Rice Herbal Products.
2: Ito na
6: ang inyong lingkod
2: at ang inyong kaagapay sa kalusugan,
6: Kuya Boy.

0: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating balado doon ng tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Inyo pong napapakinggan Luzon, Visayas at Mindanao. Siyempre sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating bulamang Facebook account, Rice Brand. Saan man dako po kayo ng Pilipinas naroon, mga kaibigan, tara na tayo po ay magkwentuhan na naman muli sa ating bulamang paladudunan. At in siyempre yan sa atin ang ating bulamang pinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Plus Herbal Capsule Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At syempre pa, mga kaibigan, ang ating bulamang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Eto na, buwan naman ang caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan po. Hello?
1: Hello,
0: yes po, nanay. Sino po sila?
1: Si Erlinda Panes.
0: Erlinda. Okay, nanay Erlinda. Taga saan po si nanay Erlinda?
1: Taga Kalinog, Iloilo po.
0: Kalinog. Yes po, Kalinog, Iloilo. Okay po. Ilang taon na po si nanay Erlinda? Ilang taon na po?
1: 61.
0: Okay po. Sige po, nanay. Go ahead po. Ano po yung tanong po ninyo?
1: Eh, pwede naman ako kagamit ng sabi nung ano ba yun, ng ginapatalastok ng ano?
0: Rice coffee?
1: Oo.
0: Kung pwede kang, ang tanong mo sa akin, kung pwede kang uminom ng ating rice coffee?
1: Oo. Ano ba yun, Kuya Boy? Bigas ba yun?
0: Hindi po yun bigas, nanay. Opo. Ang ating po namang rice coffee po, opo, nanay, ay binubuo po ng 15 herbal na nakakatulong po sa ating po namang kalusugan. So, nanay, ang spelling po ng rice natin ay R-I-S-E. Hindi po R-I-C-E.
1: Mm-hmm. Akala ko bigas yun eh. Kasi marami nang sabi bigas yun eh.
0: Ay, hindi po yun bigas. Hindi po, yung ating po naman produkto, nanay, ay hindi po bigas. Hindi po yan gawa doon sa sinunog na bigas, opo.
1: Kaya ang sabi ko, yung number ko na isa, naka-block din sa'yo, hindi ako katawag. Kasi dalawa yung number ko ito eh.
0: I see. Opo. Basta, nanay, yung ating po namang rice coffee.
1: Hello?
0: Nanay?
1: Ano po?
0: Yung ating po namang rice coffee ay R-I-S-E. Hindi po ito bigas.
1: Okay, Kuya Boy. Sige, tanong ko lang po, yung number ko na isa dyan, naka-block, hindi ko katawag sa'yo eh.
0: Hindi.
1: Yung dolo.
0: So, nanay po, simulan nyo na po yun ang ating rice coffee. Kaya nakakita ng ating kulay gintong dilaw na karton, nasa kulay gintong dilaw na S-E. R-I-S-E, okay. Nanay. Okay po, coffee mix, purple coffee 14-in-1+1. Okay. Po.
1: Salamat, Kuya Boy.
0: Diyan po, Kalinog, makabibili po tayo ng ating rice coffee. Diyan po sa RJM Pharmacy. Tapos sa alam niyo 'yon, diyan po sa J. Beloso Drug Store. Alam niyo po 'yon. Okay po. So, 'yun po, nanay, yung pong puntahan po natin at hanapin natin yung tamang produkto natin, RISE na sa kulay gintong dilaw na karton. Sa karton po, nanay, meron pong larawan ng isang tasa ng kape na may katabi pong parang dalawang hotdog. Tapos may sikat ng araw po sa taas. Okay po. O, yun po yung ating rice coffee, ha? O, tapos kapag nakabili, pag nakabili na kayo, nanay, tawag ka po uli sa akin, ha?
1: Okay.
0: Sige po. Maraming salamat po, nanay.
1: O, sige.
0: God bless po. God bless po. Maraming salamat po sa inyo.
1: Okay.

Tawag po muli mga kaibigan sa 0969-226-9623. Yung ating po namang numero mga kaibigan na pwedeng-pwede po ninyo tawagin dito po sa ating balado doon. Itawag nyo na po yan dito po sa ating programa.

0: Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
1: Hello.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Hindi mo na ako kilala.
0: Ano pong pangalan?
1: Nanay Rose po, yo.
0: Nanay?
1: Rose?
0: Nanay Rose ng...
1: Ojungan.
0: Nanay, tama. Nakausap ko na po yung adi po naman deliveries. At ang sabi po nila, nanay, second week po naman itong June ay darating na po dyan sa inyo yung ating po namang sabon.
1: Nagsabi?
0: Yes, nanay. Diba? tinawagan ako, nanay, kasi sabi niya, narinig niya daw na sabi ko, tinext ko kasi kahapon, anong tumawag ka po sa akin? Kailan ba yung tumawag ka sa akin? Nung isang araw. Tumawag ka sa akin ng isang araw na sinasabi mo nga na wala pa rin yung ating po namang sabon. Kaya po tinext ko po na sabi ko, galit na po si Nanay Rose ng Odjungan Romblon at kailangan na po niyang ng ating po namang sabon. Ang sabi sa akin, second week po, nanay, kasi papunta na po dyan sila. Medyo malayo lang po siguro talaga yung biyahe po nila. So, second week po, nanay, nitong buwan ay most probably next week po or sa susunod na linggo, nandyan na po yung inyo po namang sabon, nanay.
1: Dahil kahapon, nagpabili ako ng Restope na 5 box doon sa Gonzal Bustor.
0: Apo.
1: Sabi ng ginsabihan ko yung apo ko nga nagbili, sabihin mo kung may sabon sila na sa Restope. Sabi, anong sabon? Bakit may sabon sa Restope? Sabi.
0: Uh-huh.
1: Sabi ni Ron. Sabi ng apo ko, mayroon. Bakit alam mo? Yung lula ko ang nag-ano niyan nagsabi.
0: Opo. Sabihin po ninyo doon sa Gonsalvo, paparating na po yung sabon na in-order po ninyo, nanay, na 2 po.
1: Opo. Di ngayon, sabi naman ng may-ari ng may tindahan, ma-order na lang tayo.
0: Oo, tama.
1: Order na lang sila.
0: Opo. Pero pwede naman po sila mag-order ulit plus yung

0: darating po sa inyo na doon po yun ibabagsak sa Gonsalvo.
1: Doon po.
0: Doon po yun. Kasi di ba sabi po ninyo, doon na lang sa Gonsalvo. Tapos pangalan na lang na para kay Nanay Rose. Okay po?
1: Oh,
0: so, tanungin nyo na lang po doon, siguro next week or sa susunod na linggo, para ano po, para makuha pa na po ninyo yung sabon.
1: Opo.
0: Okay, Nanay. So, solve na tayo.
2: Okay.
0: Okay na. para hindi na tayo, ano, kumbaga, sabi nga natin, hindi na po kayo mag, ano, mag tawag dito mag hanap pa ng ating po namang sabon at paparating na po dyan sa inyo. Okay po, Nanay?
2: Opo. Marami na nga ang pinagsabihan ko dito sa amin eh.
0: Opo. Yung
2: sabon na yun. Saka bibili din sila.
0: Opo. Thank you very much po, Nanay. So, yun na po. Paparating na po dyan. So, okay na tayo, Nanay. Okay po?
2: Okay.
0: Okay po, Nanay. Maraming salamat. Tapos balitaan mo ako kapag nakuha mo na, tawagan niyo po ako muli.
2: Opo.
0: Okay. Yes, Nanay. Sige po. Maraming salamat po, Nanay Rose.
2: Sige. Bye-bye.
0: Thank you very much po, Nanay Rose. Bye-bye.
2: Bye-bye.
0: Ayun po, mga kaibigan. Si Nanay Rose talagang hindi tayo tinantalan. Dapat lang naman. Ganun po dapat, mga kaibigan, ano po, kapag nag-aantay tayo dun sa atin po namang produkto at wala pa rin sa inyong pong lugar, sabihin niyo po sa amin at ginagawan po yan ang paraan ng atin po namang mga deliveries at tayo po mismo ay kinukulit din natin yung ating mga deliveries. Nang sa gayon, ay makuha po natin yung kailangan naman talaga na meron dyan sa inyo. Ganun po, dapat kay Nanay Rose.

Tawag po muli mga kaibigan sa ating mga numero 0969-226-9623 yung ating mga numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po sa ating palatuntunan.

0: Tawag po 0969-226-9623 ang numerong pwedeng-pwede po ninyo tawagan sa ating mga palatuntunan. Ganun po dapat, di ba? Natutuwa kami kay Nanay Rose talagang hindi niya po binibitawan yung kanya po namang sinasabi na kailangan min ng kailangan namin ng ano ng sabon dapat eh. At hindi niya po talaga binibitawan, tapos yung pambili niya daw po talagang tinatago niya para dun sa atin po namang sabon. Nakakatawa din si Nanay Rose, mga kaibigan. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan. Hello po, magandang kalusugan po.
1: Apo.
0: Yes po. Sino po sila?
1: Si ano, si Sita. Taano po?
0: Ah, si Nanay Sita. Taga saan po kay Nanay Sita?
1: Taga Digdi po sa San Rafael.
0: San Rafael Kararayan?
1: Hindi. San Rafael Tigaon.
0: Ah, Tigaon. San Rafael Apo. Tigaon. Okay. Tigaon, Camarinesur.
1: Apo.
0: Ilang taon na po si Nanay Sita?
1: 73 na po.
0: 73. Umiinom na po kayo ng rice coffee? Si Kuya Boy po ito, ng rice coffee, Nanay.
1: Ah, ito po, itong apo ko po, nakakuha ang number, nagtatanong lang kung ano ba yung kung saan bibili ng rice coffee daw. Kaya
0: Opo.
1: Hindi apo ko.
0: Yes po, Nanay. Kayo po ba ay hindi pa nainom ng rice coffee?
1: Hindi po.
0: Kayo ng apupunin nyo. City of Mount Carmel po, R-I-S-E.

0: Opo.
1: Okay po.
0: Opo, maghahanap po kami dyan.
1: Yes.
0: Baka na natalya po, wala.
1: Opo, basta kulay gintong dilaw na karton.
0: Opo.
1: Okay.
0: Salamat po.
1: Okay, nanay, ha? Yun po yung rice coffee natin. Dapat po makapagsimula na kayo. Nakikinig po ba kayo sa ating programa lagi?
0: Lagi po itong apo ko, kaya nagtanong siya.
1: Tama.
0: Yung number, kung paano daw makatawag. Nung nakuha niya, yun ang nag...
1: Tama yun.
0: Nagtawag sa gabi.
1: Oo, tama yun. Hindi dapat po.
0: Makabili.
1: Tama yun. At para sigurado po kayo ng bibilhan ng ating rice coffee, dapat po talaga tumawag kayo para sigurado po kayo. At yung paghahanap po kasi ng ating rice coffee, nanay, baka po makuha po ninyo bigas. Hindi po ito bigas.
0: Apo, pagdating po ng anak ko, sabihin ko sa kanya na dyan makabili kasi ang nagtawag itong apo ko.
1: Apo, basta po nanay ha, kulay gintong dilaw na karton. Tandaan niyo po yan at baka po iba yung mabili po ninyo. Kulay gintong dilaw na karton. Ang spelling po, R-I-S-E.
0: Opo.
1: Okay po.
0: Okay po.
1: Okay po, nanay. Sige po, ha? Okay.
0: Kasi sa Tigang po, nagtatrabaho yung anak ko ngayon. Mm-mm. Nakalus na kaninang umaga. Pagdating niya mamayang hapon.
1: Opo.
0: Yun ang sasabihin namin.
1: Oh, basta R-I-S-E po, nanay, ha? Kulay gintong dilaw na karton. Tandaan niyo po yun para hindi kayo magkamali. Tawagan niyo po ako kapag nakabili na po kayo, nanay, ha?
0: Opo.
1: Sige po. Maraming salamat po, nanay. God bless po.
0: Salamat po.
1: Thank you very much po, nanay. Bye-bye.
0: Okay po. Bye-bye.
1: Thank you very much.

Tawag po kayo mga kaibigan, 0969-226-9623 yung ating po namang numero na pwedeng-pwede po ninyo tawagan sa ating po namang palatuntunan.

0: Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po. Hello po, magandang kalusugan po.
1: Hello?
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Nanay Gloria.
0: Nanay Gloria. Taga saan po si Nanay Gloria?
1: Milaon.
0: Ay, si Nanay Gloria na Milaon. Nanay, kumusta na po?
1: Maraming po.
0: Okay
1: kaya
0: naman.
1: Boy, kumusta?
0: Po, okay lang naman po, Nanay. Kumusta po? Kayo po ba'y patuloy?
1: Nag-upload lang po, Kuya Boy. Baktihan mo man si Agong. Birthday ngayon.
0: Happy birthday to you. Gusto niyo po bang patugtugan ka? Pagitarahin ko si ano? Si
1: Elvis.
0: Si paring Elvis.
1: Ikaw na lang, Kuya Boy, magkanta.
0: Nandito kasi si paring Elvis, Nanay. May dala po siyang gitara. May dalang gitara. Tapos, ansuot niya po kulay puti na long sleeve. Ang init pero naka long sleeve.
1: Birthday mo niyan, 70
0: Aldaw. Nako, ano po yung handa?
1: Pikandaan ko man, Kuya Boy.
0: Ano pong handa?
1: May spaghetti, may bion, may fried chicken.
0: Wow.
1: May pakwan.
0: Wow. Ang dami.
1: Pikandaan ko, Kuya Boy.
0: Opo, tama yon. Tama yon, Nanay. Oh, eto na si paring Elvis, Nanay. Para... nakikinig ba si tatay?
1: Iyon eh.
0: Ah, tatay, si paring Elvis po, Okay.
1: Kuya Boy, magandang hapon.
0: Tatay, happy birthday po sa inyo.
1: Salamat, Kuya Boy.
0: Salamat po sa inyo at palagi kayong nainom ng rice coffee. Patuloy po sa pag-inom ng rice coffee. Salamat po sa inyo.
1: Firme kami.
0: Thank you very much po, tatay. Tatay, eto po si paring Elvis na maghahandog po sa inyo ng awitin.
1: Opo.
0: Okay, pakinggan po ninyo, ha?
1: Salamat po. Salamat.
0: Opo. Oh, eto tatay, wait lang ha. Paring Elvis. Si tatay. Ano nga po yung pangalan po ninyo, tatay?
1: Fernando.
0: Okay. Tatay Fernando, happy birthday po. Ito po si paring Elvis. Dalian mo na. At teka lang po tatay, medyo tinutono pa yung gitara kasi. Wait lang po.
1: Opo.
0: Happy birthday daw po sa inyo.
1: Opo, salamat po na maray. Salamat.
0: Opo, pakinggan po ninyo muna. Huwag nyo munang ibababa yung telepono. Pakinggan nyo muna po si tatay Elvis. Sandali lang po. At
1: opo.
0: Nagtutono ng gitara. Wait lang po. Bilisan mo na.
1: Opo.
0: At teka lang tatay. Nagsusuklay pa. Nagsusuklay pa po tatay. Teka lang po. Wait lang. Ano nung ginagawa nito? Paring Elvis, ano na, pasok na. Teka lang tatay, inaayos pa yung damit. Hindi ka naman makikita, yun lang gitara mo, saka yung... teka lang tatay ha, at papakantahan po kita kay paring Elvis. Dalian mo na, at aantay na si tatay. Okay na? Ito na po tatay, si paring Elvis. Happy birthday daw po sa inyo. Opo, ito na po. Paring Elvis, pasok! Pasok na! Teka lang tatay, wait lang po. Hindi pa daw nakasaksak yung ano ba to? Napapahiya ako. Paring Elvis, ito na tatay, pasok paring Elvis.

0: you. Happy birthday po, tatay. Ayan po si paring Elvis. Apo.
1: Salamat po. Salamat.
0: Thank you very much. 70. Okay po. Very good po, tatay. Dapat abutin niyo po yung 150 years old.
1: Sa ano? Yun ang nakakapalata sa atin.
0: Salamat po, tatay. God bless po sa inyo. Maraming salamat. At kay Nanay Gloria, salamat po sa inyo.
1: Opo. Opo, salamat.
0: Thank you. Happy birthday po ulit, tatay. Maraming salamat. Bye-bye. Ikaw, kung minsan pahama ka, dapat lagi naka-ready yung gitara mo kasi pag may nagbe-birthday mga listener natin, pasok ka agad. Hindi yung magtutono ka pa ng gitara mo, magsusuklay ka pa, hindi ka naman nakikita dito sa... Ang init-init, naka-long sleeve ka ng puti, naka-pantalong kang puti. di ko maintindihan sa'yo, paring Elvis, kung bakit ganun. Kailangan na kailangan ka ng kumanta, e nag-aantay na yung ating mga listener na may birth. Lagi ka namang ilong. Tisoy nga, itisoy eh. Tangos ng ilong, tapos yung sapatos naka... balat na itim. Nako, ang ganda. Pormang porma yan lagi kapag papasok dito kasama ko. Nagmumukha akong alalay niya eh. Anyway, maraming salamat po naman sa lahat ng mga nagbe-birthday ngayon. Happy, happy birthday po sa inyo. Lalong-lalo na yung mga umiinom po ng rice coffee. Tsaka kay tatay, dyan po sa Milaor. Maraming salamat po sa inyo and happy, happy birthday po and more to come galing po sa amin dito. Alright, wala na tayong oras mga kaibigan. Hanggang sa muli na pagsasama-sama natin sa ating paradudunan ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan, ang mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1, masarap na, healthy pa. Maraming salamat, bye-bye, ingat, God bless.
2: Si Nanay Vicky sa pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
3: Dati ko ya boy, may high blood ako. Nasa 200 over 100. Yung cholesterol ko, mataas din. Ngayon, nung magbakal na ako ng Rice Coffee, mag-inom na ako, lalo na may Rice
4: Capsule. Robinson.
5: You are listening to Friday's Best.

0: FM. Number
1: one. It is now 8:30.
2: FM. This is Friday's Best.

0: 1FM.
1: Iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan, tahanan ng aking lahi.
2: Inukupo pa ko at tinutulungang maging malakas, masipag at marangal.
3: Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan. Tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan, naglilingkod, nag-aaral at nagdarasal ng buong katapat. Iaalay ko ang aking buhay, pangarap, pagsisikap sa bansang Pilipinas.

0: 1FM. 1FM.
1: It's now 5:15.
2: Oi! 1FM! Oi! 1FM!
3: 정이야, 좋아하는 랜덤 게임! 랜덤!

0: 1FM.
1: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho.

0: Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
1: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Tuhod, siko, baywang,
3: aray!
2: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis niyan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artricin araw-araw. Mabibili ang Artricin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artricin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
5: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
7: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagfi-flex for Plemex.
8: Ang batang lagundi, Plemex!
9: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
11: Ang sumusunod ay isang bayad na pagsasahing papawid. Ang mga opinyon at kuro-kuro ay pawang sa tagapagsalita lamang at hindi nauugnay sa pamunuan at makawani ng himpilang ito.
12: Mga kasangga,
13: akala nyo tapos na?
12: Aba,
13: hindi pa!
12: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4 Extended!
13: Oo!
12: Tamang narinig ninyo! Mas pinahaba,
13: mas pinabongga,
12: mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo! 20 winners ng tag 20,000 pesos, 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos, at siyempre, ang grand prize!
13: Isang maswerte ting mananalo ng 500,000 pesos.
12: At hindi lang yan,
13: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
12: Kaya't huwag palampasin
13: dahil extended na,
12: mas marami pang araw,
13: mas marami pang entries,
12: mas marami pang chances
13: para maging winner.
12: Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye,
13: tutok lang sa inyong paboritong radio station,
12: sa programang Kasangga at Kalusugan,
13: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
12: J-Mar, Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premo Season 4.
14: Kasangga at Kalusugan.
15: Coming up next.
14: Coming up next.
15: Coming up next.
16: Engimar Camonias.
17: Pakinggan.
16: Mapapakinggan. Si Kasanggang Engimar Camonias.
17: Engimar Camonias.
16: Kasangga at Kalusugan.
17: Si Kasanggang Engimar Camonias.
16: Dito sa Kasangga at Kalusugan. Nationwide.
18: Sumasahim papawi ang programang
19: Kasangga at Kalusugan.
20: Kasangga at Kalusugan.
18: Kasama si Kasanggang Engimar Camonias, isang mamamahayag at KBP accredited. Makinig na at maging bahagi ng programa
19: Kasangga at Kalusugan.
18: Kasangga at Kalusugan,
19: tungo sa isang malusog at responsableng

0: pangini o kasangka, kalusuga.
1: Kasangka at kalusuga.
0: Enjimar Kamonias.
2: Yes, maraming salamat at good morning sa ating mga tagapakinig, sa ating mga taga-subaybay, siyempre sa ating mga minamahal na mga suki. Kumusta na po tayong lahat? Welcome sa ating programang Kasanggat Kalusugan, ang programang hatid sa inyo ng Jemar Herbs Incorporated. Kumusta na po tayong lahat? Ano man ang ating ginagawa sa mga oras na ito, kasali po tayo dito naman sa ating programang Kasanggat Kalusugan na napapakinggan po natin sa iba't ibang radyo dito sa ating bansang Pilipinas. Good morning sa ating lahat na mga tagapakinig, Luzon, Visayas at Mindanao. Maayong adlaw sa inyong atanan. Maayong buntag mga piral sa bahagi po ng Kabisayaan. Dito po naman sa bahagi ito ng Luzon. Ha? Kumusta po tayong lahat? Good morning everyone. Welcome sa ating programa Kasanggat Kalusugan. Ito po ay para sa ating lahat. Sa lahat po ng mga parents natin na patuloy ang pagkonsumo ng ating mga mabibisang produkto ng Jemar Herbs Incorporated. Talaga naman pong kitang-kita naman mga kasanggani. Kitang-kita naman kung papaano tinatangkilik ng ating mga parents ang ating mga produkto sapagkat laging ubos sa mga grocery, sa mga drugstore, sa mga tindahang paborito nila. Siyempre, yan po ay monitor po natin. Salamat po sa inyo, ha? Ako po ay lubos na nagpapasalamat sa inyong pagtitiwala sa mga produkto po natin na alam po namin na yan ay nakatutulong sa inyong kalusugan matagal na, since 2011 hanggang sa ngayon. Iyan po ang inyong tinatangkilik na produkto. Marami pong salamat sa inyo, ha? And good morning sa mga taga lugar pong ito ng Bicol Region. Abay, kapag sinabing Bicol Region, abay talaga naman, ha? Mahuhusay, Oragon, at talaga namang ang ating produkto ay numero uno sa Kaping May Herbal. Ito pong ating Mark Cafe at Mark Choco. At ito pong Mark Cafe with Brown Rice. Ito po ay paborito ng ating mga parents dito po sa atin sa Kabikulan. Kaya maayong aga sa inyo, mga kasangga natin, ha? Maray na aga at nawa po kayo maging malusog. Salamat po. Dagang salamat po sa inyo.
0: Magandang umaga!
2: At dito naman sa bahagi po ng Samar Province at Leyte Province ay itong ating produkto ay talaga namang matagal na ring namamayagpag sa lugar pong ito. Salamat po ng marami, ha? At nawa po kayo'y maging malusog sa pagtitiwala nyo sa ating produkto. At yan po ay ginagarantihan natin na talaga namang yan po'y effective at safe po tayo dyan mga kasangga. So yun po, at sa mga taga lugar pong ito ng Calabarzon area, Memarupa, sa Kamaynilaan, ha, sa Kalakhang North Luzon, Central Luzon, good morning. Welcome po sa ating programa Kasanggat Kalusugan. Marami pong salamat sa inyo. At sa mga parents natin na walang sawang sumusubaybay, lagi po kayong mag-ingat. Lagi rin po nating ingatan ng ating kalusugan. Sabi nga po, health is wealth, mga parents kong minamahal. At isa pa, mga nanay kong mga tagapakinig, huwag nating kalilimutan.

0: Kalimutan ang mag-ehersisyo tuwing umaga at sabayan natin ng pag-konsumo ng ating mga produkto. Mamili na lang kayo. Kasi sa umaga naman talaga nagkakape tayo, di dapat markape yan. O kaya po ay marchoco or markape with brown rice extract. At doon po naman sa mga tumutumar, magaling din po ang ating markapsule, ang ating vitamin C. Lahat ng produkto natin ay mahuhusay sa totoo lang mga kasanggahan eh. Kaya maraming salamat po mga tito, mga tita, siyempre yung ating mga lolo at mga lola, saan mang sulok ng ating bansang Pilipinas, ang produkto pong ito ay bagay na bagay po sa atin. Bagay na bagay sa inyo mga kasangga. Kaya maraming pong salamat sa inyo. At alam po naming maraming nakikinig na mga suki natin dito po sa bahagi ng Batangas, itong bahagi po ng Mindoro, Oriental Occidental, ito pong bahagi ng Romblon ha, itong bahaging ito ng Marinduque Province, marami po tayong mga suki dito, mga taga Cavite Province, mga taga Rizal ha, mga taga Quezon Province, number one po ang ating mga produkto dito. Salamat po ng marami ha. At nawa po'y kayo'y maging malusog. Mga kasangga kong nakikinig, ang ating pong numero sa programa Kasanggat Kalusugan, ito pong 0933-214-5288 at ito pong 0918-27-77888. Ano po, salamat sa inyo mga mensahe. At maya-maya po'y tayo magbabasa niyan. So yun po mga kasangga, at tayo po'y magbigay ng ilang palala sa programa Kasanggat Kalusugan, tapos babalik po tayo hani. Ako po ang inyong lingkod syempre palagi ha. Walang iba kundi si Kasanggang Inje Marcamonias. Hayaan po ninyong kayo aking paglingkuran.
1: Ikaw ay nakikinig sa Kasanggat Kalusugan Nationwide.

0: Cafe. Kapeng swabet natural.
1: Mga kasangga,
2: akala nyo tapos na?
1: Aba,
2: hindi pa!
1: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4 Extended!
2: Oo!
1: Tamang narinig ninyo!
2: Mas pinahaba!
1: Mas pinabongga!
2: Mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo!
1: 20 winners ng tag 20,000 pesos!
2: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos!
1: At siyempre, ang grand prize!
2: Isang maswerte ting mananalo ng 500,000 pesos.
1: At hindi lang yan,
2: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
1: Kaya't huwag palampasin
2: dahil extended na,
1: mas marami pang araw,
2: mas marami pang entries,
1: mas marami pang chances
2: para maging winner.
1: Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye,
2: tutok lang sa inyong paboritong radio station,
1: sa programang Kasangga at Kalusugan
2: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
1: J-Mar, Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premo Season 4.
3: Ikaw
1: ay nakikinig
3: sa Kasangga at Kalusugan
1: Nationwide.

0: si Mark Amonias.
1: Balik po tayo sa programang Kasangkat Kalusugan. Good morning sa ating lahat. Malusog na umaga sa ating mga tagapakinig. Kumusta na po tayong lahat? Kumusta ang pagkonsumo natin ng mga produkto ng Gemma Herbs Incorporated? Yung ating mga parents dyan, kumusta po tayo? Ano man po ang ating ginagawa sa mga oras na ito, kailangan pa rin po tayong mag-alaga ng ating sarili para po naman sa ating kalusugan sa pang-araw-araw. Di po natin pwedeng pabayaan yung ating mga parents. Kailangan po nating laging paalalahanan, ha, na sila ay magpalusog ng kanilang pangatawan. Marami pong mga parents ngayon na talagang masyadong busy sa kanilang mga gawain at nakakalimutan din yung kanilang kalusugan. Kaya dumarami ang mga nagpapagamot, ha, sa ospital dahil po sa kanilang mga hindi kanais-nais na nararamdaman. Mahirap din pala kapag ang karamdaman po ay lumala, sapagkat unang-una masyado rin pong magastos ang pagpapagamot. Buti sana kung tayo po ay sobra-sobra ang naipon sa ating pagsusumikap, pero ang mahirap dyan, baka kulang pa doon sa ating sobrang pagsisikap at napabayaan naman yung ating kalusugan. Dapat ang unahin din po natin ang ating kalusugan at syempre kasabay yung ating paghahanap buhay. Huwag puro hanap buhay lamang ang ating inaalagaan. Alagaan din ang ating kalusugan para sa ganun ay hindi po tayo magka-problema sa bandang huli. Ani? Kaya kung ako po sa ating mga parents, kailangan po natin ng exercise tuwing umaga, at least 15 minutes. Tapos uminom ng maraming tubig at sabayan po naman ng pagtumar ng mahalagang kapsula. Nariyan po sa mga drugstore pharmacy ang Mark Capsule Herbal Food Supplement. Ito po naman ay binabanggit namin sa himpapawid sapagkat unang-una ito po ay nilikha para po sa inyo. At bago po ito ilabas sa merkado, ito po ay pinag-aralan ng gusto kung makatitiyak po tayo na matutulungan ang kalusugan ng ating mga pere. Yung mga piling-piling sangkap na pinagsama-sama, yan po ay rehistrado sa Food and Drug Administration at halal certified. Kaya ang ating produktong Mark Capsule Herbal Food Supplement with Vitamin C ay effective at safe, siyempre, mga parents ko. Ano?
2: At ngayon, narito ang inyong balitang pangkalusugan. Balitang pangkalusugan sa Kasangga at Kalusugan. Balitang pangkalusugan.
0: And Gimar Camonias. Gimar Camonias.
1: So, ang mga ingredients, yung ilang mga nabanggit po natin nitong mga nakaraang araw, yung Agaricus Blasimoril Mushroom, yung Ampalaya Extract at Banaba Extract. Ang ika-apat na sangkap po natin, mga parents kong minamahal, ay ito pong ating barley grass. Ano ba yung barley grass? Sa totoo lang, damo lang naman to eh, pero iba ang kanyang kagalingan para sa ating mga parents kung ito pong barley grass ay atin pong matitake or ating makukonsumo na kasama po ng ating Mark Capsule. Sapagkat yung klase ng barley grass na inihalo po do sa ating kapsula ay tinatawag nilang premium, sapagkat maliit lang naman yung kapsula, so extract po ang ginamit na barley grass sa ating Mark Capsule. Sapagkat kung ito po'y hindi natin isasama ay nakakapanghinayang din po ani, sapagkat itong halamang ito ay mayaman sa dietary fibers na mahusay po naman sa ating bituka o kaya sa ating colon, at ito po ay nagsasaayos ng bowel movement, ano, mga parents ko. At nakatutulong din po ang barley grass na sangkap nitong ating Mar Capsule upang makaiwas sa sakit sa puso, at malaki rin ang benepisyong nakukuha sa barley para naman po panglaban sa diabetes at matulungan ang ating katawan para naman mapanatili ang tamang blood sugar. At ang barley grass ay maraming vitamins, minerals, enzymes na nagsisilbing antioxidants para naman maprotektahan ang ating katawan mula naman sa mga free radical damage. Yan po mga parents kong minamahal, ang isa pa rin sa sangkap ng ating Mar Capsule, kaya ito'y nauubos sa merkado sapagkat maganda po ang resulta, maganda ang epekto para po sa mga tumutumar po nitong ating Mar Capsule Herbal Food Supplement with Vitamin C. So mga parents kong minamahal, meron din itong sangkap na insulin extract. Ano? Okay, alam naman natin pag sinabing insulin, ano? Ito po ay isang miracle plant na mula po naman sa bansang India. At ito po ay tinawag nilang insulin plant. Ito po ay may scientific name na Costus igneus. Ang halamang insulin ay isang medicinal plant na may medicinal properties na kung tawagin sa bansang India ay magic cure for diabetes. Napatunayan sa maraming pag-aaral na ito ay malaki ang naitutulong mga parents kong minamahal para magbigay ng lunas ng taong may type 2 diabetes. Yan po, ha? Insulin plant, insulin extract powder. Nasa Mar Capsule po yan. Kumbaga, kung tayo po ay naghahanap ng kapsula na kung tawagin natin ay single herbs, huwag na po mga parents kong minamahal ang hanapin po natin yung Mar Capsule, sapagkat may mga panukat po ang paghalo ng mga herbal extract. May mga panukat. Kung gagawin po natin na halimbawa sa isang kapsula, yung pinaka-herbs niya ay isasama natin, bagamat may panukat po yan, so maaaring extender na lang yung karagdagan. Kaya mas magaling na itong ating mga extract na pinagsama-sama sa isang kapsula, marami kayong mapapakinabangan. Yung mga hinahanap ninyong mga benepisyo sa isang kapsula, makikita po natin sa mga pinaghalo-halong herbal extract na naging sangkap naman ng ating Mar Capsule. Ano? So sa susunod po mga kasangga, isusunod naman natin yung ibang mga ingredients pa rin para mas malinaw po sa ating mga parents na ang ating Mar Capsule ay naglalaman ng mga mabibisang herbs. Yan po ay bali 12. So maliwanag na binanggit ko po yung agaricus, blasimoril mushroom, ang palaya extract, banaba, tapos ito pong barley grass at insulin extract. So mayroong nabanggit po tayong 5 na mga sangkap ng ating Mar Capsule. Ibig sabihin, may ilan pa rin may paliliwanag natin o may papaliwanag tayo na mga sangkap pa rin ng Mar Capsule. Ang mahalaga sa lahat, mga parents kong nakikinig, hani, ano man po yung ginagawa natin, huwag po nating kalimutan na tayo ay mag-take ng kapsula isa po sa umaga pagkatapos kumain. Pwede po sa hapon, isa rin na pwedeng tumarin. Sa tanghali naman, kung ako po ang tatanungin ninyo, ang tinutumar ko naman ay yung pong Mark C Vitamin C Plus Zinc, ang purong vitamin C. Ano? So, sa umaga, sa hapon, yun po namang Mark Capsule. Maganda ang pakiramdam ng isang tao na tumutumar ng ganitong klaseng kapsula, ang Mark Capsule Herbal Food Supplement with the vitamin C. Kaya sa ating mga kasangga na ikinig, tayo po ay mag-Mark Capsule araw-araw para always po tayong healthy.
3: Ipinakikilala, Mark Capsule Herbal Food Supplement with Vitamin C. Masusing pinag-aralan, inalam ang mga sustansyang kailangan ng ating katawan para hindi basta-basta dapuan ng anumang karamdaman. Ang Mark Capsule ay naglalaman ng mabibisang sangkap tulad ng banaba, barley na nagbabalansa ng blood sugar, garlic na nagpapalakas din ng immune system at panlaban sa high blood pressure, turmeric na antioxidant at nagtataglay ng curcumin na nagpapababa sa posibilidad ng pagkakaroon ng heart disease at marami pang iba. Mark Capsule Herbal Food Supplement with Vitamin C. Mabibili na sa inyong mga suking butika. Another quality product of J. Mark Marketing. Call them now at 0947-645-3153.

0: malakas ako kapag nakakatumar ng Mark Capsule Herbal Food Supplement with Vitamin C. Kaya mag-Mark Capsule araw-araw para always kang healthy! Mga kasangga, akala nyo tapos na? Aba, hindi pa! Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4 Extended! Oo! Tamang narinig ninyo! Mas pinahaba, mas pinabongga, mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo! 20 winners ng tag 20,000 pesos! 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos! At siyempre, ang grand prize! Isang maswerte mananalo ng 500,000 pesos. At hindi lang yan, may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't huwag palampasin dahil extended na, mas marami pang araw, mas marami pang entries, mas marami pang chances para maging winner. Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye, tutok lang sa inyong paboritong radio station, sa programang Kasangga at Kalusugan at sa Mark Cafe Official Facebook page. J-Mar, Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4.
1: Kuya, madali ka bang mapagod at palagi kang stress? Nanlalambot. Walang gana. Hay, nako. I-level up ang resistensya at stamina. Mag-Mark Up Food Supplement Capsule. Mark Up Food Supplement Capsule. May tongkat ali at iba pang natural na sangka para lumevel up ang immune system. Mark Up Food Supplement Capsule. With healthy lifestyle and Mark Up Food Supplement Capsule, palagi kang may gana. Pinalalakas ng Mark Up Food Supplement Capsule ang proteksyon ng mga lalaki laban sa erectile dysfunction, prostate cancer, at iba pang sakit na dala ng stress. Para always kang ready, mag-Mark Up Food Supplement Capsule.
2: So nice, I got you.
1: Ang Mark Up Food Supplement Capsule ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Good morning, Ma.
4: Good morning, Ana.
5: Good morning, Lola.
4: Hello, mga apo. Salamat sa pagtawag niyo. Disconnect yo. Buti naman, nakapag-video call tayo ngayon.
6: Good morning, everyone.
4: Oh, iho. Iha. Kumusta na kayo dyan sa Bigan?
7: Okay naman po. Nay, ang ganda ngayon ng weather dito. Nga pala, Nay, naubos na yung pinadala mong Mark Cafe Brown Rice Coffee.
8: Lola, yung pinadala nyo pong Mark Choco, ubos na rin po.
9: Ah, yung Mark Cafe 5-in-1, ubos na rin.
4: Ah, kakapadala ko palang last week. Ubos na agad. Bili na lang kayo sa Generica Drugstore.
9: Ah, meron na rin dito sa Generica Drugstore Manila?
8: Lola, dito po kaya sa Iloilo?
4: Nakaw, late na kayo sa balita. Ang Mark Choco, Mark Cafe 5-in-1+1. At ang paborito kong Mark Cafe Brown Rice Coffee. Nandiyan na sa Generica Drugstore na malapit sa inyo.
10: Oo nga, Ma. Available na rin dito sa Generica Drugstore sa Mindanao ang paborito nating Mark Cafe Brown Rice Coffee.
8: Ganun ba? Kung saan-saan pa tayo naghahanap, nandiyan lang pala sa Generica.
0: Bili na sa Generica Drugstore. Tikman ang sarap ng natural at damhin ang ginhawa kasama ang Generica Drugstore.
11: Thank you po ng marami sa inyong pakikinig. At maraming salamat sa inyong pagtangkilik ng ating mabibisang produkto. Natin ng happy birthday ang mga kasangga nating nagbe-birthday sa araw na

nagtataglay ng karamdaman, idinadalangin po namin ang inyong maagang pagaling. Idalangin po natin sa pong lumikha ang ating karamdaman na sana po kayo agad ay gumaling. Maraming salamat po at nakasama natin sa bahaging technical, lalo na po sa FB Live, si Kasanggang Hernan Oribe. Para naman sa Kasanggang News Update, si Kasanggang Arvin Enriquez. At dito naman sa Research, nariyan naman si Kasanggang James Banyaga. Ako po naman ang inyong lingkod. Walang iba kundi si Kasanggang Inge Marcamonias dito naman sa nag-iisang programa. Ang programang nakapagpapalusog sa atin, ang programang Kasangga at Kalusugan ay... Love you all.

0: Ang programang kasangkatang kalusugan tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay.
1: Ang nakaraang palatuntunan ay isang bayad na pagsasahing papawid. Ang mga opinyon at kuro-kuro ay pawang sa tagapagsalita lamang at hindi nauugnay sa pamunuan at mga kawaniin ng himpilang ito.
2: This is your only one. Your only one. Your only one. Buong Pilipinas, isa lang ang pinakikinggan. 1FM.
3: Number one.

0: 1FM. 1FM.
1: Good morning. It is now 6 o'clock. Time check brought to you by Mark Cafe.
2: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
3: Every morning should be a good morning. Pakinggan si Alfredo Villarun.
4: Alfredo Catarlo Villarun, 63 years old, taga Davao, Santiago, Ilocos Sur. Ako po ay tricycle driver. Madalas namiinom ng Mark Cafe Brown Rice 10 in 1. Dahil sa pag-inom ng Mark Cafe Brown Rice, nagla din ang aking pakiramdam.
3: Ang Mark Cafe 10 in 1 plus 1 with Brown Rice Extra ay mabibili na sa pinakamalapit na grocery, supermarkets, at butika na malapit dito sa ating lugar.
5: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagpiflex for Plemex.
6: Pambatang lagundi,
7: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
8: Jericho Rosales po! Ibang level na tayo! For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro! I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro.
9: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Protection at tulong sa atay, Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
11: Sipol dito, sipol doon. Lahat ay napapalingon.
12: Saan? Sa radyo.
11: Sa pagratsyada ng isang maginoo pero medyo.
12: Down?
11: Narito na ang DJ na nakakaaliw at nakakabaliw.

0: song was brought to you by Artrisine Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis, mag-Artrisine.
1: Send me light. A beer that's refreshing. The taste of life. The feel of life. Light. Anytime, anywhere.
2: Drink light, live light, sounding light.
3: Drink responsibly.
4: Sipunin ka ba at laging pagod? Narito si Ate Catalina Gusilatar.
5: Ako po ay si Catalina Gusilatar sa Barangay Bubuin at Santa Quezon po. Nakatulong po sa akin ang Maxi Vitamin C. Dahil po ako po ay sipunin, tapos po ako ay lakit po ay nanghihina. Ay nang mag-take po ako ng Maxi Vitamin C, tumakas po ang aking katawan. Hindi na po ako sipunin at saka po ako ay nakakatrabaho na. Yun po sir, lumakas po ang aking katawan.
6: Ganun na po kayo katagal kumukonsumo nito?
5: Mga 2 years na po sir, mga nakikinig, subukan din po ninyo mag-try po ng Maxi Vitamin C, kakalakas po ng katawan. Hindi na po ako sipunin, natulog po ng Maxi, ako po ay matigla, malakas sa araw-araw.
7: Ang Mark C, ascorbic acid plus zinc,
8: ay mabibili na sa pinakamalapit na butika at drugstores dito sa ating lugar.
9: Looking for a new dining experience? Come and explore the flavors of Asian and Chinese cuisine at Lucky Chan Chinese Filipino Restaurant. Our cozy atmosphere and attentive service make dining with us a truly unforgettable experience. Whether you're in the mood for a romantic night out or a family dinner, Lucky Chan is the perfect place to discover new tastes and enjoy a sumptuous food. Come and celebrate your special occasion with Lucky Chan. We can accommodate up to 500 pax, located at MacArthur Highway, Digtasan, Tarlac City. For inquiries and reservations, you can call us at Tarlac Main Branch 045-982-3883, 0917-514-3651, 0920-946-5482, Kamiling Branch 0981-725-3794, 0981-541-1343. Come and explore the flavors at Lucky Chan.
0: Tuhod, siko, baywa,
10: aray!
0: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Sa lahat ng mga kasapi at tagatangkilik ng Terelcoa na hindi pa nakakabayad ng kanilang monthly bill, ay pinapayuhan na magbayad sa pinakamalapit na tanggapan upang makaiwas sa disconnection at karagdagang singil tulad ng reconnection fee or surcharge. Ang pagputol sa serbisyo ng inyong kuryente ay isasagawa kapag ito ay lumagpas sa itinakdang 10 araw na palugit mula sa pagkakatanggap ng statement of account. Hinihingi din po namin ang inyong tulong sa pamamagitan ng pagsusumbong sa mga nagnanakaw ng kuryente. Kawalan ito hindi lamang sa Terelcoa kundi maging sa inyo. Sinasaad sa Republic Act 7832 na maaaring mabilanggo at magmulta ang sinumang mahuling nagnanakaw ng kuryente. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Terelcoa.

0: It's 7 o'clock.
1: This time check is brought to you by Gen C Plus. Ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
2: Time check brought to you by Mark Cafe.
3: Si Kuya Seth Mandia ng Gumaka Quezon at ng kanyang buong pamilya kumukonsumo ng mga produkto ng JMR Herbs Incorporated.
4: Ako po si Seth Mandia, Barangay Bilipado, Gumaka Quezon. Lahat ng produkto niya sinubukan ko. Okay. Yung Mark Capsule, Mark Cafe, saka yung Choco. Itinim ako ng mga lasa. Umaga, kinakapi ko, pati yung asawa ko, magulang ko, sa Mark Cafe. Pero hindi ko mawala yung aking Mark C, Vitamin C, Plus Zinc, kasi maganda sa katawan.
3: Ang mga produkto ng JMR Herbs Incorporated ay magbibili na sa inyong mga suking groceries, supermarkets, butika at drugstores dito sa ating lugar.
5: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa, Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piyolo Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta lagundi, Plemex!
6: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
8: Ahoy! Kidney care time!
9: Ako si Alan, taga Negros, 50 years old. Dati, hindi ko talaga napansin na may problema na pala ako sa kidney. Madalas akong umiihi, kahit gabi. Minsan naman, namamaga ang mga paa ko at palagi akong nakakaramdam ng pagod. Talagang nag-alala ako sa kalagayan ko. Buti na lang, may nagrekomenda sa akin ng kidney care. Sinubukan ko itong inumin araw-araw. Pagkalipas ng 3 buwan, napansin ko talaga ang malaking pagbabago. Mas magaan na ang pakiramdam ko, wala na yung pamamaga, at mas masigla na ulit ang katawan ko. Salamat talaga sa kidney care.
10: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butik.
11: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
12: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalaala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Tuhod, siko, baywa,
14: aray!
13: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
12: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Mars, matindi ubo ni bunso ko.
16: May hika naman si Junior.
15: Nausog?
16: Ipatawas natin.
17: Mga Mars, para sa ubo at hika ng mga bata, Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay gawa sa halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa mga bata. Totoo! Hindi chismis! Camille Pratsiambao po, nagtitiwala sa Plemex.
18: Ang batang lagundi, Plemex!
19: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
21: Kabanan, expect something new.
22: To enjoy Asian Seafood Cuisine Bar and Restaurant Sopo Pining on June 21. Serving you only the best and mouth-watering selection of Asian Seafood Cuisine in the heart of Tarlac City na swak sa panlasa, pasok sa bulsa at tiyak na babalik-balikan. Try our special Guandong spare rib salt and pepper, patating two meat style, fried fish fillet Thailand sauce, yang chow, pork shumai, and a lot more. Get your cravings satisfied. Ayain na ang barkada at pamilya and enjoy a great dining experience only at Twin Choy Asian Seafood Cuisine Bar and Restaurant. Located along Bypass Road, Fairlane Subdivision, San Vicente, Tarlac City. Open 9 a.m. to 10 p.m. Twin Choy Asian Seafood Cuisine Bar and Restaurant also accepts in-house and outside catering services for up to 150 pax. Call 0929-580-8053. Sa Twin Choy, siguradong enjoy!
0: Sipol dito, sipol doon! Lahat ay napapalingon.
1: Saan? Sa radyo.
0: Sa pagratsyada ng isang maginoo pero medyo...
1: Ano daw?
0: Narito na ang DJ na nakakaaliw at nakakabaliw. Hindi mambobokin. Hindi mambobola. Solong-solo mo na si Rico Mambo.
14: This song is brought to you by Gen Z Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen Z Plus yan.
23: Song brought to you by Mark Cafe. Wala.

0: buhod, siko, baywa.
1: Aray!
0: Paglaging pasaan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Jmar, Tudo Panalo at magka-premyo Raffle Premo Season 4. Narito ang mga prizes na pwedeng mapanalunan. 20 winners of 20,000 pesos. Consolation prizes, 100 winners of 1,000 pesos. At ang grand prize winner ay mananalo ng kalahating milyong piso. Heto pa, ito todo na talaga. Dahil ang isang lucky store partner natin, mag-uwi din ng 100,000 pesos. Jmar Todo Panalo at magka-premyo Raffle Promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Itodo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026. Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
3: Good news para sa ating mga TEI customers. Maaari na magbayad ng mga TEI bills online at iba pang billing partners. Available na ang pagbabayad ng bills sa BDO Online Banking, EasyPay, GCash at PayMaya. Patatagpuan ang inyong account ID sa itaas na kaliwang bahagi ng inyong statement of account sa ilalim ng billing address portion. Ito ang inyong kakailanganin upang makapagbayad sa mga nasabing billing partners. Para sa anumang katanungan, huwag magatubiling magtanong sa TEI sa pamagitan ng messenger o kaya ay tumawag sa 606-1834 o kaya naman mag-email sa cwd@tiph.com. Maraming salamat po.
4: You are tuned in to 96.1 DWXTFM in Tarlac.

0: It is now 8 o'clock.
1: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.
2: This time check is brought to you by GenC Plus. Ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa GenC Plus yan.
3: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagfi-flex for Plemex.
4: Ang batang lagundi, Plemex!
5: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
1: Tuhod, siko, baywang,
7: aray!
1: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
5: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
10: Kabanan, expect something new.
11: To enjoy Asian Seafood Cuisine Bar and Restaurant Soap Opening on June 21. Serving you only the best and mouth-watering selection of Asian Seafood Cuisine in the heart of Tarlac City na swak sa panlasa, pasok sa bulsa at tiyak na babalik-balik ka. Try our special Guandong spare rib salt and pepper, patating two meat style, fried fish fillet Thailand sauce, yam chow, pork shomai, and a lot more. Get your cravings satisfied. Ayain na ang